0: Vodafone Corona, parin, telefonia. Tuwa na aki kawarira, limangan nako, Vodafone, takuwakan na ngayon. Device promotion.
1: Kada kaya ang bakit yung tingin telepon? Ah, fine na ko telepon. Kapuang kay de AO6. Na po na e, baka na po, nan tabubuwa rwabuy marwewa na kon tabubuwa rwabuy marwewa. Yung modo E14, nan tabubuwa rwabuy marwewa na kon tabubuwa rwabuy marwewa. Ah, tabi warik, akikita na telepon na ika daw royon tayla. Ay ka, apaka. Kaya na po mo kita wabu yan ito yayo.
2: Ya, ipun ka ko murala na ito po kita wabu ay kami akura.
0: Ilagin na ba ang? O, yay, ito pa ka ni po. Po, naroon.
1: Ako ang kay, wawa ang may yaw 7, ano na kayong daba ka na po, yan ang kawawan na po.
2: Yan? Ito po ba hindi ang sa QR, yan na rin na ba yung din may 1% daba ka na po, yan din na rin ako tayo ang telepon na.
0: At ang rin tayo ng tapo, napakamani, ilaw niya kara, ipairiki. O, Vodafone, Baking, Wakan, Met, Glinic.
1: Yay na ba inani kay, na naman na ba ito ang matuwa, dahitag na sa Peso Sport Complex, ipagini ba nyo ko na, telepon niya, Tawa na agi-agi at kaya ka wala ang mangan na kawota po. Are kung wakani mga iya, ibagin po kam kaya kayo naman.
2: Ya, sila niya po bukitawan.
1: Ah, hindi ko. Pasyon na tayo ngay. Ayapakan po ang kay po na po ngayon na ninyo ka na

0: Ingin orang nak, eh, balik telefon dia. Tua nak kia kawalin dari mana? Nako, Vodafone, aku wakan nangai. Device promotion.
1: Kada kaya amda kayo ang tingin telepon? Ah, fine na ko telepon. Kapuan kay de AO6. Na po na eh, pakalepon. Nang tabuwar wabuy marwewa na kong tabuwar wabuy marwewa. The Moto E14. Nang tabuwar wabuy marwewa na kong tabuwar wabuy marwewa. Ah, tabi warik. Aka kip na na telepon na ikata ang Royan Thayla. Ay ka, apakapakapakapakapak. Kaya na po mga kitawa po yun ito kayo.
2: Ya, ipon ka ko murala na ito po kitawa. Yuhay ka na yakura.
0: Ilagin na kayaan. Oh, yay, ito pa ka nipo. Bo, naroon.
1: Kapo ang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kayo romda pa ka nipo. Yan ang kawawang telepon.
2: Ya, buti po ba hindi embe sa QR, ano na rin kinabay romden, mewan pesen, di pa ka nipo. Yan, di na rin na ko tayang telepon na.
0: At ang rin tayong tapo, nipakamani, ilawi akara, ibayriki. Oh, Vodafone, backing, wakan, met clinic.
1: Yay na ba'y inani kay, na naman na matutuwa. Hindi tag met peso sport complex. Ibigini ba nito ko na telepon niya. Tawa na adya-adya, keka wala ang mangan na ko Vodafone. Are ko wakanin na ngayon, ibigin, wakam keka na naman.
2: Ya, sila niya po bukitawan.
1: Ah, ngay ko. Pasok na tayo ngay. Haya pa ka na po ang kay Vodafone niyo na nangyong na telepon. Sa kita baka, eh, ikanaw raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinalita na wag wood ako.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bulk tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ata roin kayo naroon ni Pahingin Vodafone.
1: Kaya rin ako na i-honora pahingin akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay ni A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth, speakers, o may school ko rin ikin.
1: Sige roin.
0: Sa pahingin ka school, naman Vodafone, agya pang mukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone dike, inawalawale, bigyan na daw, ipahin dike, ipeso, o ikirismas. Watch up! Young man! Here we go!

0: The Night Bus.
1: Si wote tara ako na kureni kapungana si pororoin de tata nuka nipong. Kariki ang kaya ako na kona internet mentio te buina te tahiriki ni karuwa te ono wan te nga po. Ori esta te wana wawa ke te poki ipukin ka ina kim te pororoi. De tata rieki kapungana ki ina pene tainan te wa awan takara ngayna.
0: Ori esta te wana wawa ke te poki ipukin ka ina te pororoi. De tata rieki kapungana ki ina pene tainan te wa awan takara ngayna.
2: Yai te ingen suwa! Nako yai!
0: Kata aras pasiwa di kanuam. Ori asta tawa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. O ikain dari kim.
1: Da, ay bunay te kon na kana sede suwa da pon ne.
2: Bring up a word from yadi kon na leperia anang ay bukim po itigilas.
0: Yakupe.
2: Ibukim to nem na word from tayo na ko. Yon na sinis na rin da kopet. Yo recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya bagi kanu nam telepon. Ubusi yam kopet. Kaya kanwagi ng telepon na iro ya mutu ararom na kya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagi ng rongorongo.
2: Ninabuhi sa tayo bukini kanakwagi ng rongorongo. Nikatoto ko na ng makaina.
1: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya kanin na nga, uri nga. Uri esta, awa, awa, awa, the dog.
0: Whip chop up.
1: Ya, yung mga te whip chop up. Yung mga tirang kante whip chop up.
0: So whip chop up, kung namdang chop up, ayaw ko tangiri ya. Kaya namdabo, ayaw ko mena yay. Yan ang ipaisi.
1: Ya, upon huwawaan na ki.
0: Ibukin bigi po kam kawara to website ayo www.vodafone.com.ky na kon chop up ori anam pan telepon ki ananam pan telepon rom dinia amais o na kon be
1: ito roi ngay wapi mea wa tia wa inano ni suwa te pong
2: kanoy kong kay ako na tina 200 rin tek rinan na nalasinas Vodafone.

iPhones ay kaarang inequality ay asam. The charging cables ay kata USB or Type-C. Sport short awa may sig. Kikinay o kaya ro-rom o rom o kaya ng mouse. May matakumen kakakipo si Nori kanuan na rakuya ng opening na kung takapong mayo tipi mewa ni may uwa tanga wapi mo ano uwan tiyaw aroy tipi mewa uwan tiyaw aroy. Kamilatikiroy o kaya nabus mga yakin metakukuray men value CD.

0: fast.
1: Si wawa de tara, ako na kure ni kapungana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona, minta ni ti mentiyo ti buina, ti tahiriki ni karuwa ti ono wan ti nga pong. Uri asta to wana wawa ke ti pohi, ibukin tayo na kim ti pororoin. Ti tata rik kapungana ti na pene tayo nang siya wa awan takara ngayon.
0: Uri asta to wana wawa ke ti pohi, ibukin tayo nam ti pororoin. Ti tata rik kapungana ti na pene tayo nang siya wa awan takara ngayon.
2: Yay kay nga siwa, nako yan!
0: Kata aras paswa kita nuam. Hari asta tua nasi nuam nuwa tepoki. Karena aku ke sepawa kan nuam nak kau namusu ke rorom. Oh ikain dari kim.
1: Ya, aku nak dia kau nak kena service kau telefon ni.
2: Ringa bawa telefon. Jadi kau nak kerja, anda ngai bukan kau di invest.
0: Ya kau pe.
2: Ibu kau tu nak bawa telefon dah nak aku. Yang nak service nak untuk kau pe. Don't recharge me. All the secret. Kana kau dah yang kau nak telefon. Bubusi yang kau pe. Kaya kanwagin ang telepon na iruya mutu, araw-aram na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin na urong-urong.
2: Nina po ito tayo bukini kanakwagin na urong-urong, ikatotuwa na namakay na.
1: Ha, kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya, kaan na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, dabot.
0: Whip-chop up.
1: Ya, mga te whip-chop up, ay mga tirang kan te whip-chop up.
0: Te whip-chop up, kung namda yung chop up, ayoko tangiriya. Kaya namda po, ayoko mena yay. Yan ang inipaisi.
1: Ya. Kung gawang aneke?
0: Ibigin di kibo kam kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon sabab orya nampan telepon ki ana nampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Ito mo ay ngay wapi maya wasya wa inano ni siwa telepon.
2: Kanoy kong kay? Ako na tinanong ang bintag. Inano na na sales Vodafone.

0: melting.
1: Water stop kamu.
2: Nah, kami yang rasa masih kukurai waterfall ni kata mata. Bayi kan wang amen kapungan aku nene service yon the recharge.
0: Yeah. Ini bukan sebenarnya bayi. Sebenarnya negeri kiri wakanda.
1: Yon guys, ane lagi dong. Ayah kataya, kataya, kataya. Katanya,
3: katanya. Mungkin orang na, parin, teleponia. Tuan aki aki aki, kawarin dari mana? Nako, Vodafone. Aku wakan nangai. Device promotion.
1: Kalau kita ambil ke yang dengan telepon, ah, parin nako telepon. Kapu angkai de AO6. Nako na, eh, pakai telepon. Nanti debu baru api meruwa, nako debu baru api meruwa. The model E14. Nanti debu baru api meruwa, nako debu baru api meruwa. Ah, tapi wari, aku kita nak telepon ni kata Ryan Taylor. Aika, apa? Kaya po bukit awa po yun ito yayo.
2: Yah, ipun ka ko murala na ito bukit awa. Yu ay kami akura.
3: Ilan din na ba an? O yay, ito pa kanipo, po. Naroon.
1: Kapo ang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kayo, ito pa kanipo. Yan ang kawawan telepon.
2: Yah, ito po ba hindi embe sa QR? Yan na rin na payroom din, may 1% ito pa kanipo. Yan din na nina ko tayo ang telepon na.
3: At ang rin tayo ng tapo, ipakamani, irawi akara, ipairiki. O, Vodafone, backing, wakan, met greening.
1: Yay na ba inani kay, nanamani ba dito ang matua? Hindi tayo kina sa Peso Sport Complex. Ibagini ba nyo ako naman? Telefon niya. Tawa na aki-aki at kaya ka wala ang mangan na kawota pong. Ari kung wakanin na ngayon, ibigin po kang kekay na nang.
2: Ya, sila niya po bukitawan?
1: Ah, ngayon ko. Pasyon na tayo ngayon. Haya pa ka na po ang kay wota pong yun na nang wala telepon. Sa kita baka, eh, ikanaw raw, pa-iapon ng babukitawa, yun na babukitawa, yun!

Wai pun si tenua ti tera narik temini sa nampu rai ni meawa. Nangani kutu korana urin edi ne. Cha orang kami ni meawa kuna rei tong ram. Me tirong rong ibu kente montain kana nam katai di keyo.

0: Ang kagapon ti me tona ben ngurai radio yon Mary FM 89.9 te bui me wo ngurai kai ti minisi me ni me wa ki an te yon kan nesta ba ki me kana nam mani te ran me wa ki po ken te pa kan tai ei na bus main kami ha na mani ka kona pan kan kana ran me wa ki me ana ron ron response ki ngwere kuna ro ro nei na raman ra ni me wa ki ayo ha kan tani ngana pe pa pa ki pa kuna kaka wo ngurai na kon na ron ron response are na kata ngam kan na ko mi na nun te tai ei
1: Museum Day.
2: Kipu kameruan pongin tomani pong toma.
3: Yang ngaruh kau nak tipung ni kau ni memang tak kahwa fikiran air kain kritis. Hari pun pongin tomani pong kita International Museum Day. Hawa tengah wapi mau mawa. Ayo tu mana tipung ni bukan yang tuan mata. Ekatu hari tiki hari kau ni ngaji kahwa kinte museum irora air kain kritis. Kini kita nak narana tomani pong kritis. Kau tu mana ni bukan nak bentuk tipiki hari edi nonton day kau tipu kameru ayo. Inanun nana rapat kita utara. Pota kini makuri kini katih. Aw apa inanua kita mini Ministry of Culture and Internal Affairs imangana office ni kate inatera o tiuman pong kite Culture and Museum Division. The International Museum Day epakara to pino anuan me ni katuari wiki. Iki etagete na kipate pong ni kauring are epo to hafiro ya ben teo nate ay kakakakoro. Deri ke yo o kiripes tena wakina anapuka meru numua men te pimo anuwa ni me nako numo pime wo wani me wate nga wo pimo anuwa. O enakorawa yei kanlo nana waki ni kenes metepo to niyang on deri wiki yei. Data kaya ini bukan yang memerapatan, asyik kahina anak tax force yang merapatan keberung atau manipun. The International Council of Museums KICOM boleh ngaya terapata, kena kini jual nape. Ari itu memerung ane kami mantepung nipu kamera wayu nikatuari diki iki ekos. Naku ana puter yang mantepiki ay, kahai museum uniting a divided world. Kini nara rai rai ini kiri pes, atau manipun ekasi tu wana iran terita ki atau katil. Diki ay atau puter yang mengkateri ay kahawa kini Tak benda museum ke itu manapun, walaupun tuan ada tapi, ekonomi tu pun ya rasa. Nika si tuan nak ini nampak darah katih, kita kira nampak. Koko kurun tau tia ka kisuna ko meyei. Oi pun itira nako a kisiones yei. Men karike te koko kurwa kintiwa nape e sikai ni mea ka yei. Iri ni mea taata nero pati museum nape ika koko kuru. Apun diki patapun deita ki merina yei resi nome ta ika koko kuru. On kunan warukua arun teikita kiri nanun teipu kaniyang. On ka waririkia arun te koko kurwa keyo. Kanwan te makuri bukin te pungan. Pun makuri nita isa ki on kata nerua mea communities o puota ki naru. Nako yeta insights kitab o kiasan taake. Tenaki naran World War Relics ke imin meran pain puaka ki peso. Te kongura na kong yate potan nome ta office maya yana kong tomani pong ipikini karawan ta kanilya pe kete tua inanun oistena ni kong tomani pong. Te kawa beri na karawa ki nuwapi mea wuan mei yon kurukana ki namara ki nikiri pes naran na itai. Te mei, te piro, te papai, te tou, owai te pin. Ina karawa ki te kapuwa yu ni mani epen tomani pong ipikini piu men teo te pime te wana iti nga pong ni karukua teo wua iti pakantai. Ayu are yu ki na koi mi ni kapeni oameta aki yeire pe haumi yon te kuka. Owai te piu ariki aki anawakina ki pakanwan te pukameru ipukin te pong ane. Kambeni li busmaya ki oameta naku. Emua meiru ya te enti communities ke pota ki meni kawa nako awai pun no ame tanako aki ako na ande ki roko mi nora onne viate anakanua obisi ni kate ina tera eto umanipong te puten niang ori keri ati pa te kukaiti nako eka kawa ki ndiriri keyo te umanipong eka sito wana iran tere itaki onda kati te itaki me obisi ni kate ina tera oto umanipong ipikini panenin mongrona ayu wa mpongura aria puto kaki kanakwana nante pota ki nimakuri ati Ministry of Culture and Internal Affairs ke nante pota ki nimakuri ipikini kati Awa pe inanua ni mangana e opisini katina tera itu manipung.

Anak kati ang kanita mga sisira kaya ka ngay teka na. Tira kati tapo naman kurigi the ministry at have met the perong ay bukin the International Museum Day kaya bongin te umanipong ikiribes. Tira kati po takin naman kuri anik.

0: Ana pues mayari ka utara por nayo kuna meuri.
1: Lauri.
0: Maya ki utara por me.
1: Lauri.
0: Maya meuri ki utara por kwa meya.
1: Ne deso.
0: Me peso. Maya ayo te sraki bo kem peso. Ara sraki ayo ka ngai te te khana. Anga wogo me po kona marake ni kiri bes aki ena korowa kita ka wape yon ku kana kia. Ngaya arangi sana pe akane te papa yo te mei. Ngaya kwa kana kwa mkati kirami kane beso.
1: I am going to go to the house.
0: Maya ngi dang dara pana perona ke umai kan neki aku na ponte tikiro iri kingo ina nente te mantai iri kei ang kami ni kapena ke kamasan ka tikiro wa ke ke iro na rasa ni me wa ke ake ona no wo wa pakam pun pe nang te pana ka tikiro iri ke na mita pana ka mo ora na pe me yai oi pun si wa pui meta wana rikte benesta na puro yo no wa na ka ka rikte ong rami na kona na rong rong response ai bukim kere kwa spa ka kam de yo ke ota kwa spa mangare si da me kan
2: Museum Day. Kipu kameruan pongin to manipong jomar.
3: Yan ang araw ko na katipong ni Kaurinian ng kakahawa kipitirang ay rakayan Pilipes. Aripon pongin to manipong kite International Museum Day huwag na nga wapi mo ang mawa. Ayaw to mo na tipong ni Kaurinian to ang mate. Ikatu aritiki ay kaurin nga kaya kakahawa kinte museum irora ng ay rakayan Pilipes. Kinikinaki narana ay to manipong. Pilipes konto wana may bukon na bente litipiki ay itinoto ang data tipu kameru ayo. Inanun na narapat sa tautega ay puta kinimakuri pukinikati o ape inanua. Ito mini Ministry of Culture and Internal Affairs imangana office ni gatay na pera o tumampong kita Culture and Museum Division. The International Museum Day epakara to pinoan wan may ni katuwari wiki. Ikietagete na kipatipong ni kauring are epo to hakiro ya bentyo nate ay kakakakoro. Deri kayo o kiripeste na wakina anapuka meru numuwa mentepi moano wan may nakon wapi mewo wan may wawata nga wapi moano wa. O inakarawa yay kamlan na wakini kenes metepo to niyong on deri kayay. Tech Yay Nipuka and Yong Met Rapata, Atia Haina and a Tax Force Kian Rapatan de Berum at Omanipong. The International Council of Museums K Icon, putting Aya de Rapata, a Kinakin to a Nabe, at the Italy of Veruan, Kanwan de Pung Nipuka Merwayo, Nikatuari Diki, Ikekos, and Akwana Putunion de Diki, a Hangai Museum, Uniting a Divided World, Kinara Rai Nikibes at the Omanipong, a Casito one air and the Taki or the Hati. The Riki of the Putunion, a Kateria Yakawa. Kita benteng museum kita umani pung, bapun tu wana tetapu, ekonan tu payarura, nikasih tu wana kini nanun darakati, teita kira nama ta. Koko kurun tau tiang agis nako meyay, oi pun intira nako agisiones yay, nen karike tu koko kuru wakin tu an nape esita kai ni meyaka yay. Iri ni meyata tane tu bate museum, nape ika koko kuru, apun diki bata apun deita kiner meyari esi nama ta ika koko kuru, on kunan warukua arun teikita kiri nanun teipu kaniyang, on ika warikia arun te koko kuru wakiyo. Kanwan te makuri bukin te pungan, pun makuri nita isa kion kata meyarua me communities, opo ta kinaru, nako yata yang sites, kitab, wakia asan tangki. Naran World War Relics ke imin meran pahin buka kipeso. Si kongura na kong hindi po ta nami ta abus maya yan akong dumanipong ipikin karawan ta kanilya pekete tuwa inanun o sinanipong dumanipong. Si kawa beri na karawa kinuwapi mewuan miye yon kukukanakin namara kinikiripes naran na itay. Timay, tipiro, tipapay, tito, away titin. Inakarawa kita kabuwa yun naman yapin dumanipong ipikin ipyo nandiyo tapimatuwa na iti nga pong ni karukwa tiyo uwa itipakantay. Ayu ariyo kinakoy mi ni kapenyo amita aki yey rebe kaumi yon tipuka. Away tabi wariki aki anawaki na kipakanwan tipuka meru ipukin tipong nga ni. Kambini libus maya kyo amita naku. Emua meiru yat. Communities ke pota ke menikawa naku awai pun nama tanaku aki akona ande ke rokomi nora onne viate anakanua obisi ni kate ina tera eto manipong te pote niang ori kari ati pata kikaite naku eka kawa ke ndereli keigo te manipong eka sita wanaira ndereita ki onda kate teita ke me obisi ni kate ina tera o te manipong ipikini paninin morona ayu amko angura aria puto kaki kanakua nan te pota ke nimakuri ati Ministry of Culture and Internal Affairs ke te pota ke nimakuri ipikini kate Awa penanwa limangan na ay opisini katin na tera itong manipong.

0: Museum Day, Museum Day. Kepu kameruan pong into mani pong tomat.
1: Dan yang ngaruh kone kete pong ni kauri ngemon to kakawa kiti kirang air kain kirites. Ari pun pong into mani pong kete International Museum Day. Wawa tanga wapi mo mo wa. Ayo to wana te pong ni buka meron to an mape. E katu ari tiki ari kauri ngaki kakawa kente museum iroura ngair kain kirites. Kini kina kinarana to mani pong. Kirites kon to wana mei bokon na bende bete peki ari eti no to an reita te buka meru ayo. Inanu na narapata kita utega pota kini makuri puke ni katei. Au ape inanua. Kiti mini Ministry of Culture and Internal Affairs imangana office ni gatei na tera o te umanpong ke te Culture and Museum Division. The International Museum Day e pakara te pino anuan me ni katuari viki. Iki e tagetena ki patipong ni kauring ari epo utuha ki roya ben te onate ai kaka kakoro. Deri ke yo o kiripese na wakina anapuka meru ni mua men te pimo anuan me nako ni mopi me wo wani me wo watenga wo pimo anuwa. O ena korawa yei kanwa na wakini ni kenes metepo to niyong on deri kiai. Data kaya ni puwaka ninyong umetirapata at yakaina ana tax force kaya narapata mtiperong ato umanipong. The International Council of Museums kaya ICOM puni ngayon tirapata e kinakin tiyo ang nape. Ari itabi mtiperong ane kamilu antipong ni pukameru ayo ni katuaridiki ikiye ko sinakuwa na puto ninyong umetiridiki ay e kangay. Museum Uniting a Divided World kin nararairairi ni kiripese ato umanipong e kasito wanairan tiraitaki o takati. Diriki ay otiputo ninyong e kateri ay kakawaki da bente museum ke te umani pung papunto wana te tapu e ekonan to pai arura ni kasi to wana ki ni nanan narakate te itagira nonata kokogurun da utia ka ki sunako meyei oi boni tera nako a questiones yei men karike te kokogurun wa kinti on nape e sitahe ni meka yei iri ni mea tata nero bete museum nape ika kokogurun apundi ki pata apunde ita ki meru meyei resi nonata ika kokogurun on kunan warukua arun te ikita ke rinanun te ipuka niyang on ka waririkia arun te kokogurun wa keilu kanwan te makuri putin te pungane pun makuri nita hista ki on kata merua me communities o puota ki naro nako yete insights ki taba ki asan ta ki naran World War Relics ke imin meran pain waka ki peso. Te kongura na kuhye te potan nameta ofis maya yana kundo manipong ipikin karawan ta kanilya peke te tua inanun o sinan kundo manipong. Te kawwa beri na karawa ki nuwapi mea uwan me yon kuruka na kin namara ki nikiripes naran na itay. Te mei, te peru, te papay, te tou o wai te pin. Ina karawa ki te kabuwa yu na maniepe nto manipong ipikin ipiw men teo te pina to wana iti nga apung ni karukua teo uwa iti pakantay. Ayu are yu ki na koi mi ni katene yon ameta ake yeire pe kaumi yon te kuruka. O wai tabi uwa riki ake anawa kina ki pakanwan te pameru ipukin te pong ane. Kambene jibu smaya ki o ameta naku. Emua meiru ya te enter communities ke pota ke menikawa nako awai pun nama tanah kwa ke kona ande ke rokomi nora on neviate anakanua obisi ni kate ina tera eto manipong. Te puten niang ori ke riate pata ke kaya denako eka kawa ke ntere di keigo to manipong eka sito wana iran tere itaki on da kate. Te itaki me obisi ni kate ina tera oto manipong ibuki ni panenin mong rongona. Ayu am pangura aria puto kaki kanakwa nan te pota ke ni makuri at the Ministry of Culture and Internal Affairs ke te pota ke ni makuri buki ni kate. O wapay nanwa ni mga na ay opisini katin na tera itong manipong.

0: Amenong ram ni kita narongrong araswan sa ibon siya po imeten ngarik de minister ng Puroy Jawa. Ng Puroy Jawa no waki na timeton waki na kung bismaya di karatare po. Na yes na bismaya ro kayo. Mayorin ki. Mayor karatare po maya. Maya ko na mayor ko ngo panaw. Ayan kaya ko kutarapon maya. Ay karawti ako na ako na uray nani kaya ste po to ay itakangan ako na narita ki. May nga nani o na mga pun wakin ako rikin kamawa tirain ni pukimi kami aki kam na roro na ilikin na nunti kanon na rani mea waki ayo. Mayo rin kaya kutarapon maya. Ngayon ko tarapon maya.
1: Mga tapon na?
0: Yung upanam ka na ko at yung tarapon maya.
1: Hello? Hello?
0: Ngayon may uri ko at yung upanam may kani.
1: Hello?
0: May uri? Ang nakarauti ka mo na ko na urayin kaya este puto ay ito ka nga na ko na gara itaki. May ngayon na nakamawari kaya yung kaya sinanuri ka naroon na pa punne ka kina pero ko naratarapon. Kuna mayo di dere mayo wa ke kota rapon maya.
2: Deuri.
0: Maya ko ngopa na kota rapon maya.
2: Deuri.
0: Mayo di. Kota rapon maya. Ngayon, testra kayo, tira rai rin teteka e museum na rai rai rin ikiribes. Ngayon, nangani ko testra kaya towa na yo, okay? Noi no tamo tira na nunakin tepoto niyang ipukini pongin to manipong teririki ay ya kangay to manipong e kasi tewa na iran terita kaya atakatei. Noi no tam, tira ka nunakiyay. Te umanipunga kasi te wanaira ntereitake watakatei.

0: Tarang niya, kita pera, kapinin tara po na iyo, okay? Ngayon, hindi tayo yung kanya. Oh, yeah. Kaya nang kanya, kanon na rin. Muan rao ni mea waki at kaita webes na koimi. Kami arke kamasan ti mea tuan toro nila men muan na rao waki ni karakwasa rukuro ito kilang di tayo iyo. Sa kaita wali ka rao, sponsor di tayo ay, mea kanon na narungurung ipukin ti epong inti at kakawakin to wani pong sinakay nilang kanin kapinin nung rara na narungurung ang responsa iyo.
1: Museum Day.
2: Kipu kameruan pong into manipong journal.
3: Yan ang araw ko na kasi pong nikawin ngayon at kakawa kipitirang ayra kayo ni Pilipes. Aripon pong into manipong kiti International Museum Day o wata nga wapi mo ang mawa. Ayu to wana ti pong nipu kamerun joan mate. Ikatu aritiki arikaw nga kaya kakawa kinti museum iroura ngayra kayo ni Pilipes. Kini kinakin narana at to manipong. Pilipes kung to wana na ipokon na bende ni tipiki ari iti nato ang day sa tipu kameru ayo. Inanong na narapata sa tautiaga pota kinimakuri po kinikatei. O ape inanwa kiti mini Ministry of Culture and Internal Affairs imangana office ni kate ina tera o tuman pong kete Culture and Museum Division. The International Museum Day e pakara to pino anuan me ni katuari diki. Iki e target na kipati pong ni kauring are e po tuha kiro ya ben teon nate ay kakakokoro. Deri keyo o kilipes na wakina anapuka meru ni mua men te pimo anuan me na Wapi me wo wani me wo watanga wapi mo anu wa. Oi na korawa yei kamla na na waki ni kenes me te poto ni yang onte ni kiei. Deita kiei ni puoka ni yang ome te rapata. Asi a kaina ana tax force ki ana rapata ni te peru na te umani pong. The International Council of Museums ke ICOM. Puni ngaya te rapata e kinakin te oan nape. Are eta me peru ngani kamla na te pong ni puka meru wa yu. Ni katuari diki iki e ko sina kuwa na puto ni yang onte ni kiei. E kai museum uniting a divided world. Kin nararai rairi ni Kiribes at the manipong e kasi to wana iran tere itaki o te katei. Deri kiai o te puto niyamu e kateri e yei kakawa kinta bente museum ke te manipong papunto wana te tapu e ikonan to pa yarura ni kasi to wana akiri namin nara katei te itakira noameta. Kokokurun tau tia ka kisina ko me yei o ipunitira nako a kisiones yei men karike te kokokurwa kintio nape e sikahe ni meha yei. Iri ni mea tata nero bete museum nape ika kokokuru apundiki patapun deita kineri na yeri esi noameta ika kokokuru. On kunan warukwa arun tekita keri nanun tepu kaniyang on gawaririkia arun teko kokurwa keyo. Sanwan te makuri bukin tepungan pun makuri nita isa kion kata merwa me communities o pota kin naro. Nako yata yung sites kita ba kia san takit yanaki naran World War Relics. Ke inin meran pain poka kipeso. Te kongura na kong yate pota nameta abus maya yana kong tumani pong ipikini karawan ta kanilya peke te tua. Inanun o istinan kong tumani pong. Te kawabe rin na karawa kinuwapi mea uwan mea yon kukana kin na mara kinikiripes naroon na itay. Te may te piro te papay te to o ay te pin. Ina karawa kita kabuwa yon na maniapen tumani pong ipikini piw. Men teo te pina te wana iti nga pong. Ni karukwa teo uwa iti pakantay. Ayu ariyo kinakoy mi ni kapeni o ameta. Ake yei repe kao mi yon te pulupa. O ay tabi wariki ake na wakina kipakanwan te pameru ipukin te pong ngane. Kambene li busmaya ki o ameta nako. Emua meiru yate ente. Communities ke pota ke meni kawa nako awai pun na ame tana kwa kia kona ande kiro komi nora onne vya te anakanua obisi ni kate ina tera eto manipong. Te pote niang ori kari ati pata kukaya nako eka kawa kin teriri keyo. Te manipong eka sito wana iran teri itaki on da kate. Te itaki me obisi ni kate ina tera o te manipong ibukini panenin pong rongona. Ayu am kwa ngura aria po tokaagi kanakwana nante pota kini makuri ati Ministry of Culture and Internal Affairs ke nante pota kini makuri bukini kate. O wape inanwa limanga na ayaw pisin katin na tera ito manipong.
0: Ang kaya po na po roi yun know, at yes, ang rai na nunti taman tayo di kayo. Ang ditay mo ang kanyay sinay mga tao roi. Kaya nakwati ditay bukin ng uram ti tulong-urong ni metang.

0: Mewri kain gini pes, may makin na korre.
1: Ah, senang mga tauran kan yang dayta anak ko na pa kanuan ti teman ta ili kayo. Mera ka po wani tira ni mga wakya kaya ngayari senang mga panuwak na pa ang kanya ni katangan na rungrunga responsa. Ah, kaya kaya may na pa na kumay. Ang kwera ko na mga tauroy. Ang roon na kanuan na raka po wani raw ni mga wakya na nun tita ta ili kay.
0: Ipes, may makin na korre. Diyon on day na, tawaki, na paano pa. Ipero nga din ako nam ni mga wakya ang tuwi kayo. Nante po ta kibugin ti Mewri. Ako katugiyora kinimanga na. Arita pi matiyora ki. At HIV, yon na pera, ay kinibas. Kamito ato po tagi buging timawin tiyon nata, kiti WHO, pati HIV. Ngayang kay ito na may po kong oraki, ari erig pa, anatapia yang po tagi timawin tiyon nata. Ikatawag pa, inakun timay sa e, apu yi mayawa, tisimari ito na timiriyon, may siyang kay, ay ka asa ni po mayawi yan ng tiyora kayo. O inakun apu yi tisimari wanungo timiriyon, may siyang kay, ay ka ati matuwa ni mayaka may tiyora kayo. Nda penin wo tanga wo pimeu. HIV, erota tion nata panin. Ani ano na pa, si te imeto ani mea ka meteor ka yu. Yes, erepe, ni bosina ki mentebota ki pugin te meuri, tion nata. Pa yei, ape tepe ua, ndepetepeke, e inora ki rigira ki nmai sin HIV, yoya, narun tepe e PC, ari si wakani na ngayen. Yoni ki nipesa inora ki wari rigira ki nmai sin teor ka yu. Iru ia ki asen, nsuzo. Yein ka iru amen naika asen ka metuwa ki pa, erika iru ia HIV. O yei, takatau tau pa, ina punia iri ki kira ken mai sia ai kari ki ruia te ora kayo kai pun ya ai ka ti na tuan suai su ai kai kawa ai ka e kona ni bu sia te ora ka te HIV to wana te ro dai tai ka pungan ne ira dai ka asen ka pungana ki wo wa te ka memme me iron desina ai ai ro na te HIV te nuwa te mapuri me i kwa ki digi te mapuri me terara awa te vene ni bure ai ki nano na ki ka pungana te kontam Asina ka nga ka wari ki bu sin te ora kayo Kati metuwa di soy bugin ataki na pakopakaya na teorak ayo. Kawariragi aki puni katoka kapunganan tirotaytay ayaki meno. Kaya kapunganan na ilan na ikaasan kapunganan aki. Kapunganan tinangu anipay ntaya kukumakuri iya imetiko aki. Kapunganan tirapa ni kameno meno kita kontom ino ng titay tibin ni nipure ayaki meno. Kaya siyuku merom asitimena. Takauringi pa ikakawa kinapa mo napayan tisiso HIV ilo uya pikoko. Awan na tayo pa, apakah iya meteora kayo? Ayo deso, ali, inakamano anasiya, ali ilano ni pirito iya pa, inakili kayo na HIV. Ibukin ta kami atata, yon rongrongon HIV. Deita ki me obisin HIV, denambang tarapo na isuwa ni mewa wawa, wawa takuruan mo isuwa awa, na wantapakuli. Ito roi obisin HIV, ni karawa tisusuan HIV, o temeroro ayonus, na buraki, aki ali kayo uya HIV. Samone paya merurungira meteora ki, at HIV, Yang orang mula diri kebusina, yang apa lah, akhirnya.

Ayatin mo ito ng mga tirayin ikin na po mga kina kung kakanta ni nga rin kilo kong naratarapun. May ito mo ang sisira kaya ka nga itiyaka na. Antay eh, pero nga nakon nam ni may uwa kya, hindi uwi kya yu. Antay eh, pero nga kanon nakon nam ni may uwa kya, inanunti, tayo rin kikura, hindi uwi kya yu.

0: Ah, se nano ramara tarbon nero kwe yo kura meuri.
1: Meuri.
0: Ay, yang kiko tarbon meya.
1: Hello.
0: Meuri, yang kiko tarbon meya. Kung pa nao kiko ati. Ikaraw tiyaka na ko na tarapuan na iyo. Kaya sa po iya ita kangangan ako iya. Kaya temeto na kiko na nandiyan na ko inanon tiyan na rin. Yang iyan kaya ispon nungo na pepanaan na may kay. Kwa mga pun karoy ruam daytak. Desa ka ni mewa kay inanon tiyan na rin kaya iyo. Kaya tarana iya ita kangangan ako na tarapuan kiyam daytak.

0: Con la meori tiene mi agua que te la pone meia. Mi querere que meia te estrague tu guana. Ay, yo te estrague la poi me canga que jala. Haga tu guana chepe, agua cani me aira. En una que pide maja de hecho a mi Joana. Ah, na kara utia kana kon na u tarapod na yoki, kaya to kina pe main na kaya kana. Ana se sira ki. Menge na ne yesa ni man kama waterain. Ai te meto an kanin katia te sira kare kana ite kana. Anga to wana chebe su ga kana menga ia, en ora ki pirima kan te javi yona. Ana kanin te sira ki bokem ke o kan tani pa. Poli pe na pen yai te tri po se ko sa no yon te te terayo bokem te chebe wa kana menga ira ki ran kora kora yai te pirima kan te javi. Ngayon ang sinar po sa maya na tarapon na iyo ko na meori, ko tarapon meya. Iyo ko
1: na meori, ko tarapon meya. Iyo ko
0: na meori, ko tarapon meya. Ngayon, tisisirak na ko yun. Ang anay di, tiwa na tiyabi ang aswakaan mga ngayon, orang pinimakan di HIV yun. Sakit
2: bisi
0: yun. Abo na ni Roy BC. Ngaya, enang is Roy yan. Kano ka makatik Roy mekan?
2: Masaya ko katik Roy yan. O nakaway ka, ino tarapos. Saya yan. Ano ko yan doon narita mo nakaway. Sabi katik Roy yan, ay narapos at yasin mo nila. Mga katik Roy, mga asin mo makaya, hindi na ako nagiging ako.
0: Apa dia orang yang pergi terima wajah orang mari. Oh, yang darah panas pangkui te, sana memang wakia. Kau kuasa nape ni mengarai tay mekan ni, nana pe kanon te espangam. Oh, ya kakak tiki roy nape kau kuasa ni mana we, apa nama kakak tiki roy nana te te tayri kayu. Ngayon ay pun kamawa na petirain. Hala mga waki na kung busmaya rin karatarapun na rin ako na napin ni mga roni rin na nante tamantay rin kayo.

0: Ibes, may makin na korre. John Onday na, tawaki, na panapa. Ipero nga kinakon.
1: Ayan, sinabas mo ay mara tarapo na iyo. Kuna mayroon. Kuna mayroon kiyo ko tarapo na maya.
2: Kani ko, Kari.
1: Mayroon kiyo ko tarapo na maya. Yes, o kaya tarani sa rangong roide pa na may kaya kaya minamin o tapon ito kanga na kon na may reita kaya may kanya kaya na karawte kaya kaya na kon na ratarapon na iyo at kantani nga pa kutapin kaya nga kaya tapo yan ang royem deita kaya pa yung ane anako sisirak o ayre kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya
0: pati HIV ngayon kaya ito na may pokon oraki are erig pa anatapia yung apotakinti mauri diyon nabit. Yakadaw tawag ba inakun te may say apu yi mewa te simari to wanati milyon may siyang kay ay ka asa ni po mewa yi amin te oraka yu o inakun apu yi te simari wanungwa te milyon may siyang kay ay ka ati ime to wani meka me te oraki ayo nda penin wo watanga wapu yi mewa te HIV erota te on nate apanin ari nanon apa si te ime to wani meka me te oraka yu yesa nepe ndi bo sinagi mentebota kipugin te mewri te on nate pa yei ape tepe uwa ndipitipike e inora girigira keni may siyang te HIV yoya narun tepe APC ari si wakani na ngayon yoni giriba sa inora gwarire keni may siyang te oraka yu ilo uya ke asan misuso yein ka iruwa menda ika asan kamatuwa agipa erika ilo uya te HIV o yei takataw tau ba inapun iya iriki kira keni may siya ay ka arika ilo uya te oraka yu ngkaipun yei ay ka atima tuan suay siso ay ka ikawa yei ka ikwana nibusiya ite oraka te HIV tuwana tiro taitayin kapunganan na ilad na ika asan kapunganaki uwa takam neme may iroon tesina ay yei iroon na te HIV tenua temakuri me ikuwaki digi temakuri me terala awa tebe na nibure ay akimeno na kia kapunganan te kontam o sinakangan ka warileke apusin te oraka yu katei me tuwa disuoy bukin ataki na pakopakaya me te oraka ayo kawarileke ake pun katoka kapunganan tiro taitay ay akimeno kia kapunganan na ilad na ika asan kapunganaki kapungana tinangua ni pei ntaya ka kumakuri yei me tei kuaki kapungana tirapa ni kameno meno ki toka onta mino ni tetei tevene ni bure aya ki meno ke siuku me romu esi te menna takauringi pa e kakawa ki nebe mone pa yente si suo dei HIV ilo uye piko uko aonga na taia pa apaka iya me te oraka yo ayo te suo ale ena kameno wana siya ale ilano ni pirito iya pa ena kiri ke ilona te HIV ibukinta kamea tata yondong rongon te HIV deita ki me obisin te HIV de namban tarapo na isuwa ni mewa wawa wawa takoro wanungwa isuwa awa na wantabakuri eto roi obisin te HIV ni karawa te sisuwa ni te HIV o te meroro ayonus me goraki aki yareki ilo uye te HIV samone pa ya merurungira men te oraki e te HIV yon anumaririka busina yon apera ekidipas
1: ako po ndi meto na pinunguran po nroro na ina pa yon nara kawon ito na mewa kya ay yon na pa kawain ang roro kundi kina ang detaye ay po nsi tapi wari kiti teminesi kya ngayon rin na busmaya kwa kupene rin tarapu ang detaye yo buke mkere kukan roro na ime kan ni nara kapene roin dain kya ya kanakuang kan nara kapene ang tarapu ang detaye yo na kawimin kami kya kam kan roro nira nara kapene ang tarapu ang kya kwa rin manro kam tarapu ang busmaya ko na pangkan ni buke nti kapene nara sira kina kawim temetan ma terain ni bukenara kafe ne roin dine.

0: pang kaitaran niya yapon ha kara tarapon ni kos ha ya tawroy na pang kanya ni mga kaina ka kawon itiran me wake bukin ti tayri kayo ke iman na sana katang kapenen na rongrong responsa aga mga pun tapi kana beti ta kaitaw na koy miya ke kamasan roronay na nara kawon itiran me wake ti tayri kayo na mita pona pe ka kokor aku antar dengan apa mereka ipa kemasan kukuregen, tuan nak kena rani mewak ya, nak pun apa mereka tekeroi. Kau kau te, tapi ni pilih pilih te, tangan te taike yang ada senang mga wakin aku senang kain irang kan dan kapan yang ngurarang dan arung arung arah sponsor sakai tak kuri kita buat lagi bukan terarwan te mewuri, me kata cawak, ni mangan mangan mari tapi me cawak, eh te cawak yang nice.
1: Mewuri kain kiri pes, me makin nak korre, jangan dayna, tawaki, me panpa. Iperong nga kinakon nam ni mewaki ang tuwi kayo. Mente po tagi bugin ti mewri. Ako tagi oraki ni mga na. Arita pi mati oraki. Hati HIV yon na pera. Ay kidibas. Ikamito ato po tagi bugin ti mewri ntiyon nata. Kiti WHO. Pati HIV. Ngayang kay to wana may po kon oraki. Ari irigi pa. Ano tapia yang po tagi ti mewri ntiyon nata. Ikataw tawag pa inakon ti maysay. Apo yi mewa. Tisimari to wana ti milyon maysiyang kay. Ay ka asa ni po mewi ya mente oraki yo. O inakon apuy tismale wan mo temiryon bay siyang kay ay ka ati meto ni meka meteorak ayo nda penin wo tanga wapi mew HIV irota tiyo na pe panin ari nano na pa si te meto ni meka meteorak ayo yes na pe di bo sina ki mento bota ki bugin temewri tiyo na pe bay ay ape tebe wa nde pe tebe ke inora ki digira ki may sin HIV yaya narun tepe APC ari si wakani na ngayon yon ikinipa sa inora ki wadirike ni may sin teorak ayo iluwi ake asyan misuso. Yain kayo ruwamen na ika asen kamatuhagi pa, edi kayo ruwi at HIV. O yay, takataw-taw pa, inapun niya yili kikira kini may siya ay kaari kayo ruwi at, tiyara kayo ang kaipun, yay at ati matuan suway siso. Ay kayo kawa yay ka, ikuwa na nibusiya ay tiyara kayo at HIV. Tuwa na, tirutay-tay ng kapunganan na ilad na ika asen kapunganaki. Uwa, takamneme may ilong desina ay yay ilong at HIV. Tinuwa, temaguri me ikuwaki, digi temaguri me tirara. Awa, tebene ni bure aya kimano na kia kapongan anta kontam. O sinakangan ka wari rekiya busin tiora kayo, kati metuwa di suy bugin ataki na, pako pa kaya na tiora kayo. Ka wari rekiya kia pun katoka kapongan anta tiro taytay, aya kimano kia kapongan anta nila na ika asan kapongan anta. Kapongan anta tinanguwa ni pay, ntaya ko kumakuri, iyay meti kwa ki. Kapongan anta tira pa ni kamano mano, kita kontam ino ng tatay, tebene ni bure aya kimano. Kaya siyuko, merom, asitimena. Takaw rin pa, ikakawa kina pa muna pa yan ti siso ang HIV, iluwiya pi koko. Ako nga nataya pa, apakaya na teore kayo. Ayo ti siso, ali, inakamanuwa na siya, ali ilan ni pinitoya pa, inakili kayo na HIV. Ibukinta kami atata yon rong rong ang HIV. Leita kina obisin ti HIV, dinambang tarapo na isuwa ni mewa wawa, wawa tapuruan nga isuwa wawa, na wantapakuli. Ito roi obisin ti HIV, nikarawa ti siso ang HIV, o temeroro ayunos, na oraki aki yari kido wii ati HIV. Samone paya merurungi la menti oraki ati HIV. Yon anwari rika busina. Yon apera aki nipas.

0: Ako naman rin wat sa ora. Ay na ngayon na pem kong ora. Ari po tayo. Ay tayo na rana. Ay bagay ka rin. Ayo to kong ora. Dito na tuan pipero nga. Ki kanwa na minna na rungan kari kurungurung pa nang kay bes. Iki ina tayo na tuan. Daisy po may rungurungan pa. Ya kaya tayo na tuan. Didiki. Awa kaya tayo pin didiki. Awa kaya yon kawayan. Di kaya na pem may kiri bes. Sinamin tayo tayo tawan na mitawan. Ara marina mga tawan. Pantuan ko na kong kanwa na am kong ora. Bagay ka rin. Pone ngay na pero ara marita yung metuan. Ikan may manilalikim tayo na. Eri na tatiri pe Dios. Ako na yung yawri diki. Dada yayu o ina popoto kanuan ng kongora na tiba yayari ki yon taraway kay. May may nga sabaki roi na kundapanin ni kanuan ng kongora. Ari ya popoto yon tiba yayari ki yon taraway kay. O na kaya na kwa mo dada yun akun arasponsa. Dira patari nga yari ati ime to ni mama ni nakanakuan ng kongora. E pa yay ka ari ki ina nung dawi kayo.
1: This is my ocean. This is my future.
2: The plastic, the plastic, the plastic. The plastic pun tuan ada mengenai angkara angkara na urupai na kondo na reita ni mau tigiri bes. Emua meitari on jebe awai dia. Erota tanun na pera. Erota merurungira atau tuan na be bayrosi erakai na maraki memerin na ramerawa.
3: Niko, kota yang erang mais temeng indare yon tipikai minjoni anak weng.
2: Kayi yang no, ipeni burangan temengi hari. Emua mentina andraba plastic bags. Takeaways awa mai sirik punta kami mi pai pun sagi tein kiri besai areng kwa
3: kwa kiki awang ina mengai kai punta nan plastik agi si tuwa na tein kamena na aki ya awa iku na pina kamena na imi
2: ya irang kan na taya roi baya aru me ya mengai kai
3: nego tuwa buku sume mena taya paru me ya mengai kai pun mengira agi ari ke men nota nakin kaku me sinanik toy rom tuwa na montai ni pua me taya kan aku rena koi na jaga Apun nak kau naik apun nak? Mengai kai, ayah apun tiga metu ansi pun nara otak panin. Orang bebas nara merawa, inanun ror meror.
2: Ya kian gay tuai yo, iyang no, mesak ya rota nabe rakabat nama raki merawa.
3: An pun doin sijrak, iyang cokwawan, pare ika, ori kita nanun. Aku nani kai ruai plastik kai kai onikang. Nanu nasaat ayah kan nabe rota gi, oin kana ramen nara merawa.
2: Aika kami akura nabe, sabun naka taipa yo ngay ya ika ika ya kes nama ngapunikani.
3: Ngay royan, otakang nga to wana meye, pangkang nga kapuikak plastik kay kay, abubuna, nakunan rota merulungira.
2: Kya kya ngay rang kami, ngay ya pun jamay si buru kuria na urupay tepay ya te plastik.
3: Ngay royan, oriki, hape rayo, ipun rang maririk, pangunas di meto ni kapungan ay mengay kay, hoy nang iro kuntukina, hari ay chawaya ni meyaka, me te plastik.
2: Kwa kikiwi din newa, ay punne siroy tepay ni kutekin na. Kana sigarawa niya ngoy aroy o kapungan aking plastik kay kay pun sina nun tapi uwa timinis me anaurupay na kon nararita ni mea o me tepuwata ni pipu e sigoy na nun diriki meririki
3: o pun nan roy na iko ito
2: sa ikarikipay ni kamenu apera me ni katokan o niyan min o ay kawalirikin kapungan anti plastik siriyay ni bautoka tutukwana kiyo inang kaisa ki bukin timenna me timenna me buni bukina ni kapeni o ay bukin tay ay kanaru
3: pun nan paitaw titeak Makulai kau warai lagi. Aku nanti pada pita ki, ayah bubur.
2: Plastik agi situ wana tain kami nenaki ya. Ipun dan pesi kapunga naki na. Naya na urupai esiku inanun doro meroro.
3: Cepusi ni doro. Masa wai ni kari kepai itu toko te makulai kami mengeng. Kami kari kapera pa.
4: Kiri best te popoto. Yeay!

0: எப்படின்னு காசு அமுக்காங்கிற பையை காரிக்கு பெயருக்கு என்னத்தை நீ கரவான மேரோரோ மெத்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் மெத்த சவுத் தரோ வாட்டர் சப்ளை ப்ராஜெக்ட் என் வர நக்க என்ன கொஞ்சம் தை நக்கோ என்ன கேப்ப எனக்கு பரப்பரா அன்றியரோ பக்கம் மாதிரி என்ன தெளிக்கினா கண்ணே வாக்கினா கண் வந்த நோக்காங்கிறாக்கே
1: நான் என் நெவரி அரவு தாபீனா பசத தீரஸ் நான் கண்ணு இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் of the South Tara Water Supply Project. Pisa yu emina I peso rumahan me the PTC JSS get the civil yard of the Mese ke I peso.
0: Awara, ita ka po kakina haro ang kanya na yen neke. Nalang hangan na rin kita tayo pa e nakaparapara. Pati rewa akin ang kayam karikirake at the South Tara Water Supply Project.
1: Sa kawari yaw sin katene. Yay tatu wao sa sirine ke para samples pasangon gona nata te data ke kito asgona nata ya pairo te percent ke awan sigona sa kaina no ya basina ro na usin kate pa sigona kabari naron na ripo ke da yay plan international na kai ke anang experts yon te the community survey ke ayrare a pick the samples bangon gona at different areas ke bangon gona nanganira te data reliable Nah, saya kata wari ya usin katen. Saya kena pernah nona pangkana ya kiro koi rom tu sebe. Nah kiro koi amran. Kini kang saya kian eskan nona. Sebuna nana kita wara mouse. Nesta kita nona pernah kiro koi dia. Kang ane dia kepada para adi.
0: Ay wara, eri kini ada tam drawing kan niki. Etau, etau senang mah kiro koi nakon tapan ini kan wan am kawara ayo. Ari poni mina umeroro wari ya kiro ya mana iye. Ngai eri kini ya kakani ko mem deriu. Pas nang makin roy kan wan tapan ini nam kamarayo. Oh itu sama aja.
2: Kau nama orang itu apa ina? Terang kaya nama kuri te South Tarawa Water Supply Project. Eh apa kaya ana? Kau kenal kabar apa ada ya?
1: Yang kaya ana anak makuri te South Tarawa Water Supply Project. Sitabin kata tau roy main aje te tukavene pipe. Ayo hari kata makin naus nakon te terang hari terang. Emang mai sara arawat ka katawai pasatay ya pati project kita component ayo na nangibubura na rosi yao sa ika mai skin na nang mai sara tay sina nang kainano na ibubu kaya ito pota no na ta so tuwan may bako na ra katawai kang apon desade ewa kina kinka iro ya ra partners kaya ra wash partners the live and learn or the child fund with the support from Plan International Australia So apo kira na kay bukina pa sinawa inawa kita kami na pa ibu. Si kainan nawa na po to ka te tapotan nawa na ta. Pas kainan nawa ina pero ngurungon din ang community sa ikakakakuro. Pas sinatay ya pero nawa ni buo ka aram makuri meta contractan ka na yawa ki pero nang smooth para na nang busiroy. Yeah, yeah, sa san mga gina ipeso ki sa iskawari communities nandastan, dirigyano, nandastan, badira, roy, Tain ayata po kaya yaya ka nga nga ikana ruta kung tayong takami na paibu at tira ayang ang katamero at kaya yun ang karoy ake bukina sa mga pupusya child fund no live and learn ba na po kira kaya hindi sinakwa yun at siusi awa aking kayon arakanta ni nga ba information na rin a collect kaya saroy ng karawan structure ya survey ba information na kaya na collect na kuna na nipo Pobok na ko na nalang plan niya kini dalawa na rin ang namakuli ta contract ang anayawa aki. Kaya ane tapo wara na niya ramakuli ng kakatawroy eh tapo ba kain ano aki yawa aki eh sabi eh yu ke asan akapawa o asan ng kawara kilo iya para sabi eh sa ikay.
2: Lala men roro kewari aki akarite aki meriya men de sabi eh rekarawaki. Ang nakangani ka pong anay.
1: Ngayon rungrungo ke tawari ay kiskarike nende sabi ay yu na nang ipubok na ko ira may ara kontrakta nga na yawaki. Kaya kuna nataya pa to yay to kawain te paibu ke diki te distribution name ke ara natin in rana ara in feed na kundan ang households. Kana yay to the distribution main ane ana route ay to ay blocked ke Alin di survey kanu anane aku nang makin nate rana re the obstruction ke tuh di tenan ke area aku nang suka di training tapi aku nane pun nana interview ni tenan naus aku senyum aku nang nataya pa jauh sana tuh nana main kita ay nasuku kita ay na mga mind to na ngayari ka nakatiti yan na ustuwa na yan hari iyang mo yaka nga tinan information na kakit na ikan tuwa na nabe may bako na ya sabi ki naroon to tuwa na tisira kit na kakit na yaka ngay yay ina yay rota kim takagin pa ipunran na po wayo kana konan ko ata rota ki ayo rota ki rara akia to te ka ki to ena kuria ki ara arrojar te nei ayo kana ka ki no ro mai kana ena nangi ni popo ki pa kana nani da te vare pa te tata ki yo ante yo yare to te ne bit pe sent ki aus men te tapo ayo ena rota ki yara na ari aya kai na mara ki to ena ye rota ki kana nai res ko ena nangi ni popo ki te information na Narod nara planning ke nara to tenan redesign sa kin karoy nete contractor. Kanga ikan na to wana na po mana na pa yeri ke para ta in numuan ta ay suan to po ta mama ta ke te awareness no ko yeri yon ka wain na te maku ya po pura yo o sina yin ka ina no ya po to. Kanga yeri nda angina tenan naus kesi suania kana aro na pa na kabine kita pa ibu kuku kure ni popo kiki ni kang rara pa yawa na na pesi ta makur kana ane kanga yarata ina ben build the relationship on build kanga the connection na tana communities pa saungan kare kaya yapo to kaya na baby te sa kina iya ke to na ke resa san rogo iro iya ke ana kona anda na are na taia na ima sa kina re rogo te makur yara ni popo wawa ke taia kanga ane roi na te kapungan natin te sabi ro
2: ra ko konan ka para para pa nami sabi ya ne ka nga ro ya ro ni pe pe ro nga ke na kam ka wari au sine ka pe ne ke e ka nga konan ka para para
1: e ngara ara sabi e yo nge skoro ye sabi ka wari au sine ka pe ne ye ya us sa ka wari ke a ye ya us sa ka wari a sa ke na no na pan ka na ya ki ya kiroho te sabi ro mo na kiroho mdan cha ka na ara hantani ara hantani ba sasa ni ne ke ka randomly pick de tanan households ba na kona na ngani ra te information ke te data are sky na no ya ne sa ki na no na ba na kiroho mdan ka na ya kiroho ro te sabi e na pon ro te ra na ate te ra ni na no tai ma ki na te ma kuri na ka me data yo an pe ro ma kin ara sabi ya yo
2: Kora harapa, oi warang kai te tara tara yon te ami savei, imi ni kara wakina.
1: Nkai eswa I pene ara savei, ke me yei kawa e ka asa, ma kia yo yei eki ana mga wakina ki muina. Me inano no no rakin muin dena results in the dashboard, ari tawa a share te ara savei e sa ikai na ngairo. Inai kanga sinura ka kukureina pa erangin mais te koutoka. Me iroi aus ake kawara kiki angina ye ya kanga nga wa she ya na ya she ya ya rana ari ay kanga nga mete mete na sa vies me the majority ke angina pun tau roi aw ay ngai ngan kan ta ni nga ro kon ta ka ni pai ni me ya ngai
2: ona na kanga ka tok tok wa ke bai na ma ki ngai te ma ko di
1: ka ye pun wa ki na te de ro ke ti ki te te mi se the ministry of finance the ministry of infrastructure and sustainable energy maiya ikawa akina bebero nga akin ka rukoya contractors ka nane wa akin kai yon ikawain akin to ikonan na nga tutan at the timeline ikonan na dinanon dina makain ayo yay contract akin ang sign ak at inanon na bang kana sign ak to the next 3 months yakonan na ben wak doko the contractor na wakin at yakawin na bay pali me e por moi que nem kai de en on top of it the ministry the ministry of finance ni katayen make sure ba na anaro contractor sa ka yon ma ke na tamba ko no no na te ha ke do bun yon te diri ga yo ke yon te diri ga yo ay na en ay te ta ka ma ko ri na ng kon an ro ma ke te ta ne na pa
0: Ahora, nanto que no me roro a yo, are y a caro coira na perroi, na conto que na canoan nam kang rayo. Al cuantan en

Ano mga tauran ka nende si kundi tayo kayo me ara katanwatan na nakawak. Ayo mangkana na pera katanwatan na nakawak kaya ikteng dakiri na chenini.

Na ko yana usu sinana, ene to wea his ware na vaia yon nui funafuti, PC, Australia, New Zealand, Hawaii, oipun putaritari metarava. Sukukurini ko asta, payasani kea kana veveti aswana, ntepo ngei, tepui mea wane mei, wanga wapi moanowa. Sapene ni kaisipo ntuko suwei, yan mania peia kurata aki me orema. Ngaida na sin, sipun o siputurun neitowea esuare na vaia.

Nako ya na usu toka taha ke nantoka na nta apa ke kame na yei. Ana usu ta me na nantoka na me na usu sina na ne iterais nta apa ke kame na yei. Tabu ya meresta ona siye Christmas. Puri esme toka u ona siye nunous. Yoane me me tare na yepe me me. Sista pe na teta yoane isinaniku. Useni me ngaruenga yepe yang. Resta ake me Irina onasia yo New Zealand. Ni yaris tiro yo Austeria. Sekosa mitere no kawak, pa yesta ni kaya kawe tiyana. Tiro tesina, tesipu, o takaina pe, e toka taake nan toka na. Nde pongei, te pui mea wani mei, wanga wapi mono ua. Tapatane vene na nausi te ngaruru, pandaya pe. Awani meirun puuna, menasina ikasuku metangirana. Awa yung kanya iriana tiyanini, abentiroi, metakapaya.

Na ko iya na usu yawane me cerai pun ta pake kamame na iya. Ana usu puna wen me ang ta pia uwa. Sa ko se me te kukurei, pa yasa ni kaya kawe tiana. Te nas, te karu, te sepu, te tari, te maane awai te rawe tangiraki e te bara yawane. Nte pong e taka tene pong te pui me te nuwane me iya. Puki ni me tena ya puni kuru arakina. Tapatana e vene nrau itaku tapite uwe me iyaki. Aya sana pen kaya kita patan ante ponge i tapi to wea. Anak roa ya pe kapura u ana usu yo antarawa na na usi tio reke na kon te pong ani nga pong te kanime pong te pui meni me wani me i. Ta katana te ana kome iri ya to usu me yo antarawa. Awa yo iri ana te anene te itoi ne merawa.

Dumaybong kay Memory FM 89.9 Panan kiri best na kwa Ari wawasin na kwa yung rong ay kakwa wa Tirire, takati, awa yanin ay kaharita ki matibotan na wala Memory FM 89.9 Tista kwa muraya kiri best On day siya o meta Nisita wana, dinanong panana etang iroay Memno ni Mekina

Ah, open day me to na pe nong rai dari kyo inanen te tai ri kyai te bi me wan wari te minister nang por rai do ai wa te sang ra. Ande te yung kan ni. Na, tau rai kan ni ko aki kata nota ki atang ra kyo ki eta ka watai na pe bukin te ta nong ram te tai ri kyai yo. Awai kan kan ni ko kana ra kata nota. Na ko yo ameta ki ye yara yen te kata nota ai. Sabusin kami pakam nakawaro abisin te pupuo kin te sua ke te OPLS peso. Nte pong te pi meni meo wani mei wanga wapi mono wan cewa ruai wan temani ngapong. Ami peperu ngai bukin ami kabogu ya nawaki nte kani mepong. Ani ngapong te pi meni meo wani mei wanga wapi mono wan tetapu ni kabogu I peso. Aika ya rami tenkari serere. Te kapoye tenungkai susu si ma noa kirata. Kapokia barane te peetei mores tereke kasimiri. Kia kia meauri. And others. Tonga wa tane mane MTMM to sipuri au kisino for KN Oparia. Taura Antonio MTMM and others. Te epora te tapo for issues of te tapo taru. Kasikora MTMM and others. Kanrapa awaneriki merontio YC MOJ. Ante tayo yung kanina, tauro ni mga kawakira katanota na pe. Nano kawaki po kinti, tayo tanong ram, tatayirik na pe yung.

Nako ya nako ra ke tepa ra Yohane me ro ntamena ya unwali a Yohane a me ro sinana e karaipo ana kora ki buna e weni me ang te tapia ua awa ki ake na te tame te bu te tari te maane a te sibu e besin tangiraki e te para Yohane sako asame te kukurei pa yasani ke aka ave tiana me ro nana uea nte ponga e takatene pong te pui me te nuane mei poke ni me tena e apone koro arakena. Tapatane e runga ake na nausu buona e weni me ang. Tapia ua i taku tapite ue me iaki, nte kawan reirei. Kampese ndapa ake kamasa ni puokia na nataini me au, ane busumaya ndapatana ni vene ilerikimi. Ekai yaki ndapatana te ponga iu, keni ngapong nuoran roiro ndapatana. Meiria na sena a buona ikasiko imuena, weni me ang tapia ua. Ayung kan ni iriana dia ni. Apa yang teroi, metakapaya.

Na ko yan ao su to kata ke nan to kana nta pa ke kame na yei. Ana su ta me na nan to kana me na su sina na nei te rais nta pa ke kame na yei. Ta buia me resta ona si e Christmas. Pures me to ka ua ona si e no nous. Ioane me metare na yepe meme. Sista pe na teta Ioane isina niku me Irina ona si e yo New Zealand. Nei Ares te roa yo Asteria. Sa kosa me tena no kawa ki pa yasan ni kea kawe tiana te roa te sena. Te sepu o te kaina pe e toka taa ke nantokana te pungi ei te pui mea wani mei wanga wapi mo no ua. Tapatana even in rau na nausi te ngaruru panrai epe. O ane me run buona mena sena ikasuku me tangirana. Oi, tangira kina peidien te katanota nana kawa kei, hapen te roi me te kapaia.

ang kaya po ni pinang kanarakata na tayo bukin ng ram, tayo di kayo di sa ngura. Awa ipon si ano wana pati minis ang puro ay cha duwa iwakin na rin ko me takura na uri na rin ayo himayin ako na apin ng ram, terong rong ibukin ti takapin yan tayo na nun na pati tayo di kayo. Iron tawari po atang awa mao.

What are they saying? What happened there? You never write again. Can I not get a hearing again? Mary FM 89.9. Yeah, kaita kung kaya ko sante may tuan raro na yon. Kamerurua kanan na rata hearing kayo. Manu ako men kuya ni karo pasar kurang di kita ntay. Ako ang tanging ay papa kipa ko san buwak. On kamerurua kina pen kanuan. Amu ako na kuya nanti tayo kayo. Men panan na Mary FM 89 ay yori kina mo ni katroy. Kaita wibo kina ram. Tikroy kanan ni kira nam tayo kayo. Kona mesuroy, awas sa pumo.

get a break.

شو يا خاني كوي كاين كاباني آمين ترى ترى باي برا با شنوار وارنت نايا بوكي تان توا توا مكوري تبوكي يا مكوري تما قولو تبي متنوا أو تكي بواوا نكون تبي ما ووا مكوري تبي متنوا تكي بواوا نكون تبي ما ووا أو كاكاو مو بان نواريك يا متكاراوراو أسون توار بوكي Ada tegi na tuwan kiriyo para na pamatauro ikupero. O ngayon ke aka na kuwa kirong tatamni yeriroyri awa na ko terukyo awa apura umeyay na ko kupero. Onke ame na itarami awa tegi na natega tiyasua ni mani apaya yutay o yone ayesay bupo kinap. Onke akapita tiya pamakoro are nito ki ipapo awa akumi ati sa tapunay tamanna Yai, ayat prabes ini kiri, ayat yutaiya, ayaran apa rius? Aememen atau wara irong terukio pauro, ayat setau watakan tekawa, ketia pari, ayat yang mete awan-awan, aewitia parane pe metauro, pa ekan nongora anda nateka tiasu, me esu kia eruma, ayat setapunia, paranei, ngkanek ekayatak. Oi ukukura rairan tisa tau teka, mantio ni maki. O tauru ari erana kinepe pa pauru, e kona kinte tamni yeri roiri. Oi taratarai oi tak. Nkwe, ea koon, nto uoroa ni kapania, meto puakaka ni kapania. Ea nasin teri aporo, ea na kairiripa ite roiri ni kapania. Kuna nga kito kinsu ki kawain nto uya, ai kaes? O noria, eme nanka ipain nto uya yom. Awan ko na metaki na kinora tayo tapipong. O, yapakariyan pa, tipareyaw, maturo. O, ina ko na kung ukukuriya taan tau-tau apay na, ikaiririya. O, ito sa tau-teka, kinora tipareyaw. O, yun, ni maki, ni mimi, na nateka tuwe. E na napuak, anateka ting hapong may. At teki na uwang kiriyon, anateka teto, para na matauro, ikupero. Nukoy ang tatapuay. Oi tekinaki, pa, anga aro ko itaran, awa tekina na teka tiyaswa, nimane pa iya yutayo. O yuani, ayye sa ipupo kinapa, ayye katiniman. Angki akabuta tepa makuro hari, into ki ipapo. Awa kune ati manna, te satapune ati manna, ikiki. Ari ara na parius, angka na yakaita kila yara na iruma, te satapune yan, paana sa mamata, turukyo pauro, e mimina, awa ni meka irumu. Turukyo Paulo, ano ngayon, ito sibi ka kausun te kawa, ano ipapo. Ito toko anateka Tiyaswa. Ito toko a Paulo, para na mapana kitekin anateka Tiyaswa na kon Turukyo Paulo. O tauro ariyara na kinipa pa Paulo, ikona kinti tamne yari roiri, o itaratara ito wari te sa tapuni yari, o itak. Nkoye kon to waro ni kapanya, matapuako ka ni kapanya, ena sintiri aporo, ena kairiripa ito roiri ni kapanya. Kunang makita kin suki kawain tauya ay kais? O noria, eme nang kaipain tauya yon. O wane kunang mataki na kinora tayo katipong. O yapakariya na pati pareo, maturo. O ena kunang kunung kukuriya, tantaw tauwa, painan kairiria. Ina na puwa kitauya, araw tingapong may. Hallelujah! Praise the Lord Jesus! Antay tauway, ena tutukuha na teka Tiyaswa. Antain ko ako na tutukuha na teka Tiyaswa, pariyos. Yay ko na kuram tutukuha na teka Tiyaswa ang kainang teki na kirong para na pang mapauro. Oo, ano ito kina? Yan ko pa ito uwe yon, o ya ka mataki matang. O ko kakaya tantaw tawa pen, ni kay lili ko. Raon tayo nga pong ngay. Ano teka Tiyaswa, muan pante tap. Ano teka Tiyaswa, muan pante kakannap. Ano teka Tiyaswa, muan pante skaw. Eri ay pa na napiyaki man na puwaki roura, mpong ini meuran tayo na. Paano teka, ipesta maka inanona. Ano teka, ipesta kukura inanona. Ano teka, ipesta kakapayaki inanona. Ano teka, ipesta rawaki roi inanona. Natiki mariri, nakieto kina. Ipesta ni mimi ito sa tau teka, arituro kyo paurong kia, amataki matanda na samamata, aripariyos. Oya mimi, nanoni makiakama, ikupa ni mimi, menora te maka. Matakakay, Turukyo Paulo. Raong tayong abong ngay. Kwasa nora

0: kan awa na kakay jato kanaro na pa kwa pun sa nungung makota ko suay noria kakura kura ko kati mato ko tawa na teka opo siya pa yan angan ko tukura kura mana makinan makana pa yan akosan ako na ilong ako na noria ikan ni pako na kimariri ako na inadi kipampay ako na tawa pako na karapa nagkosyo siya pa yan ang inikakawa kaya na teka jato este mato ang teakin na nipongin ni meron tayo na Eis pangarai pukiran te inga pong ngai tarua manu. Ata teke na te uang kirio para na pa mapauro. Te tauro, i kupero. Awara kon te tapu ari papo. Ari mena ye te setapune ari. Ari aka matakia ki matana. Ni makan te atua. Ari a uota na uang kirio. Ni kameu pauro na para na pa. Raun te inga pong ngai. Kamua muana teka te atua. Muan payan tahino ko inano na muengan na musu. Papuni ngaya kapayara a kakapayakira na neura inanun tapo makorak anako itiatua para kakapayaira inanun te ingapong ngay amen
1: Ao aniam te hani popo ki bokente spangam na paina nante nga po ngayo ay wasira na pero ayen kada koiran na tay wa boy meten warik te minister nan po raisowa atana ngan nyamoy nante ngorong nga ki matuto ayo
2: Abes hatan dinyamai. Kana kwa kya tanya batira ko na koroya. Kito tira ko na mona yi yampung. Awa ki men nai kai. Tuwana, bare kam pai paran te pung ya koraki. Wowa, karawa kan wan te pai es bang ko te pai par. Atenuma, swang yo ameta, batira e te kin te pai par. Taimerwa, o taita ku kwa kya tanya batira ko na riani koroya inanu meom. Uringna, baya kamen kasuka kairan kawaim. Tanam mari karawa dinanun na po kaya tapo eh te pai para ngayari varikian katuapong ako na pondi kiraki

0: Nkite bui na ono wa na ridiki ne yanna. Oyaka na kwa ke meni muyangana. Ibuki na bai biko ko o menna ki pene na ta interere. Oy tara ki pa te karawa ta to wana ngaiya. Me kamai tan te tapi ka na estu kunte mega. Yana ko ne yanna ne bon ka haya ro ne yauna ipo ni rona. Oyaka kai na kwa na makuri. Ai ka na kwa nan kare ke mane yai. Pa na ka ta roi imai ne bungi yana sana. Imuin roi wa te na makaina. Oya bungi yana sana te mane ne yanna. Ipeste ka ngange kai sipo me ngai ate ine iyo. Wanta pitai iero iro na te parannano. Wanta ko pa akia wan meuna. Me yi te pai ate te penano na yai. Pa ni ka tuata yare tara me tan na sana re tem bien. O wa yerun na yanga na te wanna. Pa yai wan meuna pa na sana are kari ka me tan. Me ka mero ronga ne yanna ni maguri. Nda yani maguri ka mai sin ka tuapun. Sibuken na ka antaninga. Are na ka pene ana tai ibukin bien. Paina re ire ai na re ke ka paia na na konta ai ka na ro. Ne yan na ban re ire na na sana are bien. Ata kin ta ka ti te tangi ro me ta au on me ke nan jaso. Ere ni no na na bien re ire ai rangi ni kora kora na pe na ibu bu ki na kon sana na ngi ata be ni ka wai. Imu in te re ire kora ki a bien ne re ke pate sta unu ni kin ka na yo ki ramu yanga na. Te saka amara ki yana men. Te saka stua sina na ni peika ya karanga ngai rona. Aupun te mane ngai anu kuawa ni muyengana. Yari ke reita nana reire I pie na erie tata. Ayana koni kariki ana pie panta wakita. Erangi ni kamua mua ni yanna. Payasta ni kariki raki ana sina. Pati te ini mani e ya tate riei. Inano na te reire. Ime uwaki na te tangira me te ipu upuoki. Aupun te stami ina pangaya. Hari uwayaki na rokona. Nana toko. No kina ne mostra hoy mind de ira que na paite toa que tan ella. Hoy ero guara que ensena na e fora fora. Ya pun ta iri que te ta yare. Hoy ta ro mahon sena na to wae pe. Sena u tani ngai pandana ko ni kare ki am pai nara ki men to nara ki. Ira ni ne beisi. Manangan bi en nane ari a ki ro ko yai ni ka waina. Pa ya kai su po na pe ma kai te ki en to wana. Ari a koro te ma kuri ni wa wa o ni pe ngo me ta na ko ina. Ata ipo yan na kia kaha. Ni kia ria, me ni karawata. Ina nun ta ipo awa ni pien, me kora kaina ni yangwa meuna. O eti me tan senana, ari estu kun tatani ngaya, noraki. Ipun tang ina nun ato wae pien, o iwi rikiriki, ni bebe tia senana. Sena uo, ya kiriki kaina maroko tangiria. Sena u, ya kanda kikona ni manganu oriko. Sena u, ata ia, pai tamiriku. Imuina rau irikiri ki pien na ikai. Oya mo sikina. Oa niveni ni kana nuanga irarikin takawai. Eem, ya ki koro nanun temiyari yakame ni pehero ngaki nanun didikai kamais. Ya ki koro wa tapio na tena sayo ni mga kapuwa muina na makuri kora kora. Ne tapia kina na iron sinana. Pasi interupio ni meta. Awa peni ni buwa paya ikai. Menda ya makuri ni yoawa ato koraki. Aika pupu tati yoawa. Me korawan maguri ay kakiro ay rui. Ikawa ni yanna. Ariasan kikiyaki na nasina. Arieta ko pa ngaya bukin na nakikiyaki ni katua pong. Paya buwa nasina. Sina na yawa aki ni kansiruaki. O naki ako te koraki. Eyan, ayo tiriri ya kakawa ki na koina ni kapeni. O hariki ngayra tiruru ay tabi ndikiraki. Ya kakawa ki taaki na iroura. Pangayra ay kai ni kapeni. Yay po nga nan miyawrang ki karikira tamerari karawa na konti on na ape. Yang ani ira te meu te aswa. O warapa I po to kan nan de na ko ye rora ni kapen. Ye is ba ngara I ka ka ka wa ki. Ye ira ta re na e si bu ngia ki nga ya. O bu ndara pa I to ko ria. O bu ndara pa I. U ke ra ken ni ara ta re na. Me is ba ngara. O wara ko na pa ye I kai. O bu sa ki ngai ra ta na na me un te men. E ka ka wa ki me wa ki nan te tangira. Ja ko I o on me ki nan te aswa. Kanang koi te men ya kwasan korawa yu me imaina. Au ringa paya ki oi mui tio kiri kaki. Ani ka parapure na kwanda swam. Pa anatangira swam. Ipo ni mrunrun o anna ki eto kita. Sati o sa iya iya mo iariki.
1: Amantean. nipubok tau tanan ni kaspas ang oraya kita ni bukin tinga pong ay on panan Mary FM 89.9 ay punwo wana pero ang kaiti minis may nisto wala sa ang ora kawa na ang ani ko rin kita pi kura wo wana ko ing ay minis sa mga mga meritan kanuan usa tira kina mama ni kakibos arete ni mga wakya

0: Awa ni nape tuware cherry boy me rona nane ne tuware lulu boy kuna yane meni kangare. Ame kai nape ngani desto angura hare senang tauroin waki. Me kanwan nam kaki po siyon tini me wang kente nga po ngayki ya mga pun kami ura nape responsa the one stop hare mga tauroin kani. Nanon nanon papoto ka nape kanwan te wakini ka po skroi bukente teririkeke nanon te tipu kami arui bukente ino ametan nape rekiri best. Sa kami ura mga responsa ay mga dari kaking kanin dito tapanan kami uri na kwaim kuya ko kutime to nape pun roro na ano ura ike yon me uri FM 89.9 kawa disangra tis na tim metong kanin wa kina kon tete yo me kanon mo na rong rong responsa ada na katangan ko im tete yei me na rong rong ayo asa wa kina pang kanin bus pain kami yon tenam pantar po na risu ni me wa ke tapor wo wa ha wa risu ni me wa
1: Melri Melri go do that cha cha dance
2: ya na mo khana mo bongin da kabosi giroi apa te patera
3: tu me hace pecar no sé pero me tiene
2: pa yo kukurai nanana mkambana a one stop shipping agency di nanana na sponsor a Neptune Pacific Direct Line ke NDPL ni koi kong kwe te tai nai ne ari yei nanom ni ka nira na kapos kiro ya pe me kiripes ina waki ta kape yere men te pung e ni karoko wopi mo anu wan su nungo wa tenga wopi mo anu wa owa ikai kai ni pere ai ka kai nanu waki pa kona iri
4: MTCIC pesanga yari pepe yon de email address at pieripepehatcommerce.gov.ki kitare ponia tenampa aisuwa ni mewa tawana wowa no watewana ni mewa isuwa isuwa ni mewa tawana wowa no watewana ni mewa wanua awai isuwa tenwa kia tenwa tawana waiwa awa
2: awai te one stop na koni katewea son na na email e katewea at onestop.com.ki ke olive derrick na na email e olive at onestop.com.ki kente tarepon
4: aisuwa ni mewa tawana wowa no wowa wowa wowa ke isuwa tenwa kia ni mewa tenwa wowa wanua tawana

0: Melri Melri, we go do that cha cha dance.
1: Yan ang mukhang nalubongin na kabusi, Roy. Ako na yung patira.
2: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene mal.
1: Yagugure na lang ng kampana ay one-stop shipping agency. Rinanon na na-sponsor ay Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Nikoy kong ko detay na hini. Ari yay nanon ni kanira na kabusi, Roy, at ang mekiribes. Inamati ta kapehera ng tipong ay ikaruko wapi mo ano wan sun mo watanga wapi mo ano wa. Awa ikay kay ni peri ay kakainan waki pa kona iji. Dawana, tiri tiri ni mea umente pui me wanu wana konu wapui me wanu wa tiri tiri. Wowa, enarangin ta mea lam tete ni metang on tete na peni kiri pes on koropo kina.
3: Tenuma, posi ata ina ina kaka tawa kina konte kapos kiroi.
1: Awa, kona suai ni yein, kosuai kariki on piko upo una pe.
3: Ni mea, eisaki am record mente polis.
1: Ono wa ponte kiri pes nkoe o meni mea kana pe yon kiri pes.
3: Isuwa, yaki katawa kita tayo na ine ASN ida teka boss kiroi, omen san tawa te to kanikai.
1: Oh, ay teka pene, kuna rin ni merun roi, omen tau roi ni iria na wagi ni kapene, teka boss kiroi.
3: Iyan ko e, away kay pahaya ka akay nyan wagi, bukin ka pene na ram.
4: Ah, sanang karina mo ang ka na ratarapon, ay ako sa iyo. Kuna meo rin kayo ko tarapon maya. Ay mayo dite ko tarapon maya de sani mayo akia. Kung pa nao may gan ni?

0: Anak raw tiya kamo na kon na uray na yo kes te boy ate. Kanga na kon na natarepon na pay na nun tinga po ngayon kay taran na pun pun na kon na pepanana may kay meste po ya kiyong na pete panaki ngayari na kamo kon kaya kuko sentar pon tinga po ngayon. Punaka kayam ta pero ay ripa yung anya na kuroy na pe am tarapun ako ngura na pero ay tita panamekan ni. Ay pun wapoy minime horan kay diminisi mo inisuwa haas timi atuan kamawa tira ini bukimi kay pun wakin ako na pe kanon nara sisira kiyo nara ni mea wakia. Ngayon sa nanurayo kuna meuri ko tarapun mea.
1: Meuri may peso.
0: Ngayon ko yung may beso, yung demonstrak na ko yung antay mo ay sponsor na takapuskribe o ganyan tiririki ay yung wang hawa po yung mga nawa. Apa nang Israel yang dekat ni kau tanya kita ni kita Neptune Pacific Direct Line kiri NPDL. Enang Israel yang ni tersandar mewakil. Aku akan aku angkat kerana mereka.
1: Aku lama jadi mewakil.
0: I'm going to go to the house. Ngayon po nga kina ko kiti ito ni mga tirain, alastra kayo mo ina, ika nga iti ka na. Ni nga yana iniyay takapayar, ibugin takapos kiroy. Ni nga yana iniyay takapayar, ibugin takapos kiroy. O yung mga tinap ang kanda, usistra kaya niki, tauroy na pa ni mga sumaya kaya ka kina. Nakoyim kaya ko, kwa mga tauroy na itay, na nun titi nga pong napayo. Ako na mayuri ko tarapon maya. Mayuri, wala te paname ka ni kung urapan ako. Mayuri, kaya ko tarapon maya.
1: May beso.
0: Ngayon kaya kayo, disarak na ko. Ika nga ite, akan narasarak kayo. Ni nga yan ay niya itakapayar ay bukin takapos kiroy.
1: Pakawin na. Arin, niya si baka ugo ni nga. Ang sinamakay na yun.
0: Ngayon, kaya ito, tama ito kakuro, matitili kayo matawa yun. Kaya nga ni ko rin kami sila kito, wala.
1: Kaya.
0: Ngayon, tawa na tiyo, sila kayo, kaya nga ito ka na. Ang nga na ito, tawa na takay ni Pairi, en ako na diya ni Iriya. Tiyo tayo na yun, ibigin takapos kiroy.
1: Ayah,
0: kamu senang dia tetapi ini yang mesti cuyin. Apa nanti nangis selalu penuh yang ini cuyin. Naya, karena kamu kata kira mereka ni besok.
1: Ayah, untuk kata kira hari ini aku tak ada dunia wakil nanti. Tiada pun gayu, rabun kata kira. Ayah kata kira yang ada lain. Ada warjiru. Na ukawa rin si Sili, wala rin si Tikiroy, wala rin si nga pong ngayon. Na si Tikiroy na sara minita, kay si Sili, kay si Sili. Wala rin si Tikiroy, kay si Sili, kay si Sili, kay si que yo sé que existe la gente que quiero ahí. Yo pongo que quiero ahí que gan. Ahora me voy a dar agua no hago, maquera que. A por mi corren que yo ni que la gente que quiero ahí no tenga con ello. Yo que quiero ahí que cantar aquí, que ya anak-anak aku aman lagi ni, anak kunci saya di kayu, anak dari jadi kerajaan ni nanti. Karawan cuma aja, anak kunci. Ayah kita, anak kunci bangun di bawah di saya.

0: Melody, Melody, we go do that cha-cha dance.
1: Y el hombre jane, ponga en tacapu, si quiero ahí. Agua tiene patera.
2: Tú me haces pecar, no sé, pero me tiene.
1: Yung kukuray na lang ng kampana ay One Stop Shipping Agency din na lang na sponsor ay Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi pong kwa tiyatay na ini ari yay na lang mikanira na kapos kroy ay pamekiripes. Inawakit na kapayara man tipong ay ikaro ko wapay mo ano wan soon mo wat yang wapay mo ano wa. Awa ikay kay ni pere ay kakay na nwakipa ko na hindi.
3: MTCIC, pesang ayari pepe, yon de email address at pieripepeheadcommerce.gov.ki, kitariponia, tenampa, aisua ni mewa tawana, wawa no wa tawana ni mewa isua, isua ni mewa tawana, wawa no wa tawana ni mewa wanua, awai, isua tenua kia, tenua tawana, waiwa, waiwa, awa.
1: Away the one stop, na kwa ni katewea son, na na email e katewea@onestop.com.ki ke Olive Derrick, na na email e olive@onestop.com.ki kente taripon?
3: E suwa ni mewa tawana wawa no wa, wawa, wawa, wawa, ke isuwa tenu wakia, ni mewa.

Okay, po yung si tabi me, awan na pati minista ng puro ay panung wana pati sa unay na nung titi me ton wakin kano narani me awakin ti nga po ngayki. As te po pepon sway na pen ko sa latari po un. Ngayon na ti me ton pun wakin ako. Han pun kakamawari kitirain ipo kibing kanaro na pa. Kutaw roy, ay abas may ko na pamigat.

0: Amen. Te kora na na be wo wo imna nante mere nante ngoram na kona ra ni me wa ke sti meton wa ke na nuna nante ye hai pun si so dik de minister nang po banu wa ke kan ka wainan ro ro kon te kina kana nam ni me wa ke ayo ngayere na pun ka wa kori king pere ko kan kana kwam ka te kero ai te meton tauran besmai ko yoni so wa ni me wa ke ta por wo wa a wa so wa ni me wa
1: Melri, Melri! We go do that cha-cha dance.
2: Ya na ko khanya ba bongin da ka bosi biroi. Ako ba tiya patera?
3: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene mal.
2: Ya kukure ina nanda mkampana a one-stop shipping agency di nanda na sponsor a Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi kong koi tiya tay nahi ne, ari yei nanda mika nira na ka bosi biroi ya pa me kiribes. Ya na waki ta ka pehera man tepung eh, ni karoko wapi maano wan sun, wawa tiyanga wapi maano wa. Awa ikai kai ni pehere, ay ka kainan waki pa kona iri. Dawana, tiri tiri ni mea umente pui me wanu wana konu wa pui me wanu wa tiri tiri. Wowa, enarang inda mea ruam tete ni metang on tete na beni kiri pes on koropo kina be.
4: Tenua, pues si ata ina ina ika kata wa kina konte kapos kiroai.
2: Awa, kona suai ni yein. Kosuai kariki, oni piko uko una be.
4: Ni mea, eisaki am record mente police.
2: Ono wa ponte kiripes mkoe o meni mea kanape yon kiripes.
4: Isuwa, yaki katawa ki tete inaine ASN ira teka posi kiroi, o men santa wa teto kanikai.
2: O wa ite kapene, kuna rie ni merun roi, o men tau roi ni iria na waki ni kapene teka posi kiroi.
4: Ii mkoe o waikai pahaya ika akai nan waki bukini kapene naram.
2: The one up on the national ID card get the passport kayo data get the birth certificates.
4: Wowa, the medical clearance.
2: O wa ite katenua are ponte police clearance. Ibukin sisira kime kamea tata, ori ita kime nakita beyan tapo itais. Ndiyo upiri.

0: Ah, talane, punti matan, nakiara tarapon ni kos, kaya nito tayong ganis ng tauroy ni kainira. May kapinin na pekatangan na narungrungo responsa, kaya punta kapinin na pen, nitay bukinti ampong ayo, eto kanimepong. Ay, minus na wagi na konti, ngurayak na narungrungo responsa, ya, ti matuan kahit awin kami, ya, kikamastan ronay, inanon na rani may wagi ayo, ni kakipos ko, kamtani nga, pakamasa na pinikukuray, namita pa ni kama, sana pa yung waki ina nanti pa na kinara ni may waki na katikroin kami na nanti pangami na kaya ako ako nanti nga pong eng sana kaita wari ka responsa the one stop ayun kanya kapilin ng ram na narungurong responsa di yasan tema to ang papauto ka kanan nara kakipo sa iyo ina nanti nga pong kurak ina nanti pa ito wiki panin na iyo kaita wari kiti the one stop NPDL me ang papauto ka adikin maninakin na pati takaposkroy bukin ti tawanan na kamero ti prekribes ti meto na penika kanuki saka itaw ko inanon ti espangamita na makurin ako ay inanon na pe kanon na miwaki inanon ti tangayneng
1: Melri Melri go do that cha-cha dance.
2: Yan ang bukhan na bongin takaposkroy ako ati kapatira
3: tu me hace pecar no se pero
2: Yagugura yung nanon na nakampa na ang one-stop shipping agency yung nanon na na-sponsor ang Neptune Pacific Direct Line kay NDPL. Nikoy kung kwa tiyatay na ini, ari yung nanon ni kanira na kapuskiro ya pa mekiripes. Inawagi takapayara man tipong ay, nikarokuwa wapi mo ano wan sun, wawa tiyanga wapi mo ano wa. Awa ikay kayo ni pere, ay kakain ano wagi pa kona iji. I'm going to put my one on the police.
4: Oh, wait, the cabinet. When I hear him room, Roy, I'm in the Roy, Niri, and I'm walking in the cabinet, the caboose, Roy.
2: Ian, boy, a white guy, buy a car and a lucky booking cafe and a ram.
4: The one up on the national ID card, get the passport, buy your data, get the birth certificates.
2: Whoa, the medical clearance.
4: Oh, wait, the catenua, I repon the police clearance. I booking Sisira, I'm a camera tata, or Rita, I'm a market, a bay, and tap, wait, I. Jopi, Rita, I'm a Agnes twin, and I email at om@jopi.gov.ki. Kinte tarapon isuwa ni mga wakia wawa tawana tawana wanua tenua ke isuwa ni mga wakia wawa tawana tawana tenua ruwewa ke isuwa ni mga wakia wawa tawana tawana awa tawana o isuwa tenua kia nimewa nimewa onowa nimewa isuwa
2: MTCIC pesa nga yaripupu yonde email address at yaripupuheadcommerce.gov.ki ke tariponia tenampa e isuwa ni mga tawana wawa onowa tawana nimewa isuwa isuwa ni mga tawana wawa onowa tawana nimewa wanua awa isuwa tenua kia
4: Then what do you want?
2: Oh, wait, you want to stop? Now, when you got the way, son, then I email at katewea@onestop.com.ki. Get Olive Derek, then I email at olive@onestop.com.ki. Can the tarabon? I still want to know what I want to know.

0: And that's again the latest weather report for this morning. Prepared for you from the Kiribati Meteorological Service in Peso. And here is one advertisement. The Minister of Finance and Economic Development is pleased to inform the public that the following vacancies are now open for registration at the Ministry of Employment and Human Resources Development, or MEHR, Baidiki. Please visit the MEHR office for full details during working hours. The vacant positions are Director Henry P.O., number of vacancies 1, Senior Procurement Officer, level 6-5, number of vacancies 1. Software Developer, level 11-10/97, number of vacancies 1. Senior Accountant, level 8-7/65, number of vacancies 4. And Assistant Accountant, level 12-11/10, and the number of vacancies 5. Kamraba. And that's from the Secretary, Ministry of Finance and Economic Development.
1: Anti metanongram, inanunte, tamerunting apong egi, menongram, tawanikanon de pong, dona kinapeme, katanatan metangan ito, wanani bukinti. Te temakurina bekantaning apa arangin kakawa kinape bukinti, kanuan amkitina peti songrain anunting apong ayo.
2: Di mewarain kay diminis si mo yung chawan nga sana data na kong ram na data ang kanong ram tatay ayo
1: tatay yung kanya na data na kong ram disang ram tatay ayo may tawan ka nante pong rana kime tapi wara katanwata tapi wala pa yung mga responses ibukin na pare tanong ram ina nante usta tayo rak nte nga po ngay
2: ano mo na napangkan ni meta wan mo kanwan tebong ayo tawani kanwan tebong ibukin cho anon kiri best oba na pa e mo na kimeti oni nga katawroy ng pawa iya katawtawan rakan cho oni nga ibukin pong ay ka tepo ime suwa tepo ime vanuwa ni mei wanga wapo ime anuwa nteriete ya wawa desimare vanuwa kete miita ke yona riki ameta kia meka ime tanu inchepe arene baina te tatawroy tawani kanwan tebong ibukin cho anon kiri best oba na pa iya katawroa ki nitira ni mewa ntekara ngayne na kwey ibukin ngayne ntepo ngayu etaka ni mepong tepo ime ni mewa pong ini mei wanga wapo ime anuwa ntoki ikorakura na nipono nuwa ntepakantai. Tepai eri ke teme to ni pianga ki te pari konang e kora kora. Ime ni kun te itera nuka nonon chono ni kiri bes. Ni karaurau ni maing na komeyo an rota angin chono. Ipukin chono ni kiri bes o bana pe jeng e bebe te oni me tua tau. Mei miang mei ni kuna komei ni kuni pirina e isu wana kun te pui me uwa de noot. Taari na merepu. Makin na putari tari tarantangai na yo na wanang nang douta na me aburu ni karau na kon ne pepete ni kora kora nta petai tarante tai diki douta na te wanang nang ni me aburu ni karau nte te ya ware ere ke ni kona ni pepete nta petai mera ke ye bayang tarava mayana tarantangai na yo te utana te wanang nang te me aburu ni karau nte te ya ware ere ke ni kona ni pepete nta petai tarante tai diki na roi si te me aburu ni karau nte tai e ware ere ke Kuria ranunga wape meme tarante ngaina yo te utana te wanangina ngon karau e pontau o tarante ta iriki te wanangina ngina pe te utana o te mea pururu ni karau mte te ia ware iriki nono tape ua. Ai buke nono us te pita ue berua ni kunau tarante ngaina ia na diringa si te mea pururu ni karau mte te ia ware iriki nte ngapung o tarante ta iriki na roi. Ono tua da mena warure tarante ngaina ia na diringa si te mea pururu ni karau mte te ia ware iriki nono tape ua tarante ta iriki na roi. Pana pensi ngai ya tarante ngai na yo te utana te wanangina ngo te mea pururu ni karau nona ta peua. Tarante ta iriki te utana te wanangina ngo te mea pururu ni karau nte tai e ware ereke. Kawaina makaina wapong, ayus, ta wanchere me te yabus. E katau ta waki pa enora taari nte mani ngapo ngai wapui me tenua te menisi mindroa iwa nte dinano aya ke desimare vanua wawa te meita. Ina mga tapeng kanin kikira kiti tiga buso ni kanta nga kiti tiga busin tari na konti pakantay wapi mo ano wati minisi mwinti nuwa ndi etana e wawati simari ni mea uwa wawati mita. Jurang kan dari mana? Enakan tani ngaki nak konte. Tetairi kini teran ruaiwa. Dari nanu ayah kita semari isuwa ruaiwa temita.
1: Awan kan tawan kan nanti bung jisang urari esana pen kata rawa kipokim men abisin tawan kan nanti bung arai beso.
2: Awa yo na pen kan nanti tawan ada kata nuat hari ya kita ngira kiri idian acan ini. Nako yo ameta ke ye yara yente kata nuat ei sepu besin kami pakam nakawa rawabisin bubuokin desua ke de OPLS beso nanti bung ayo te bui meni mewa ni mewa ngawa pi mua nuwa cho arwai wente mani ngapung ami peperunga. Ipokin nami kabowi na waki na pente pong ayo te bi meni mewa ni mei wang hawa pui mwano wa nte tapo ni kabowi peso. Aika ya rami, tenkari serere, te kabwe tenukai, susu sima noa kirata, kapokia barane, te paetei mores, tereke kasimiri, kiakia meuri and others. Tonga uwa tanimane, MTMM, to sepureo kisino fo KN no paria, Taura, Antonio, MTMM, and others, te pora te tapo for issues of te tapo taru. Kasikura, MTMM, and others. Kamraba. Awani meron te OIC, Ministry of Justice.
1: Sina, rita na kumangkan yung ram. Mea katangan te, terungurung waya kimototo ayoy bukim.
3: Hill en el Big, en el Big.
4: Mario City Grand Opening. Grand Opening, Grand Opening, Grand Opening. Mauda na customers, iyaya na Grand Opening. Mario City Beso, arena koroy yung takapo nga. Ay may rayon di bimewan. Ni may uwa tanga wabi mo nawa. Di awa roy di bimewa kakang ni Mario City Beso. Mario City Grand Opening. Punta tayari, enang to kaya yung new stock ay kapo. Kuni kayo open tiyos. Ari nano na pa apen ni po kan one the store ni kapen. Ngoyar ko yang mata kamerong. Era wata ta kaun walk on exercise na ron ten like o tiyat tas. Buki ya mani ya wain. Ya isi ripas. For more shoes, na close shoes. Awo ayak kaun na simi. Merci bumi. Brick a break. Ay kaipun pai na koy bugin a mouse ba ang kataberwa apun nam pai na marakin koy tiyay na yan mayangam on di nga nagyan picture frame pot pans cups away water bottles na pipi ano nga tawro yun ba uning nga napahin na koy mesu the best seat na the bureau case na towels away kitchen ibugin kami ang rawam yay na pera packs ay kataw ibugin nako nako nakom narun school packs ladies pack camping packs the gym bags our ladies pieces my wallet our my silk no come in the kaya memetin nanum narun temay the tapia ke mama our pain makeup lipstick ke face powder ke fake nails our sunglasses my perfumes our ipon karoton roy are onem nikatuapum ladies wear kids wear or men's wear and the size men tomorrow na kunte kara yay long bands shorts t-shirts skirt singlets dresses, shirts, I'm sizing it, I'm style, I kona mga roi, mentum yay, and I see reke, the grand opening ayo. Inaligin na, sultara, kaya ina para kago ay kapo na rin ay kay, takarasin stove, at the week ahead, ikapen ikarasin. Iapot, ma iphones ay kaarang in quality ay asam. The charging cables ay kata USB or Type-C. Sports shorts, awa may sirik. Kikemay o kay rom o rom o kay na mouse. May matakoy man kakakbo si Nori kanuan na rakulayan opening na kunta kapo ngayo tipi mewa ni may wata nga wapi mwano wan tiyawa roi tipi mewa wan tiyawa no. Kam na tigiroy o kan nabusumayaki metakukuri men value CD.

0: And what the phone? Patay ya ang kay, yai tayen nakan, nipakan po. Iyon ang nagarabon ng Vodafone. Yai ang kay ang nipakan po. Vodafone, amon tayo metroin na runde Samsung, at ayo 6, nipo na tayo bubuha pi meruwa. Ayay rin naman na anakis, ayaw ka po na.
1: Yang kami ko ay mga kive na tayo ng Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ayaw bubuha tayo pi meruwa po ng kay. Apun po na roy, wabubuha ni mebi meruwa. Kuwaran nan, temoto yi 14, at tebubuha tayo pi meruwa. ZTE 835. Tebubuha ni mebi meruwa po ng kay. Kuwaran na pen nan, tenubia vi 70, at wabubuha tatara po ng kay. Apun na roy, punung wabubuha ni mebi meruwa. Tenubia TV 80 Max, wabubuha bi meruwa po ng kay. Apun na roy may maina. Wabubuha, ano bi meruwa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang teka nga nga mo ta phone na niki. Show me poco. Eh wapupu apa yang meruah wate tara pona, angkai. Ia popu kita wana kon wapupu apa yang meruah wa. Tablet saya kata Roy nanul beira, saya kata Samsung Tab A9. Oh ia pun popu kita wana kon tini popu ani apa yang meruah wa. Anak Tab A9 Plus. Nipona ay si popo arwa pa meruwa ewa. O, nipopo kita uwa, nipopo kita uwa na kon, o, nipopo ni mea pui titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07, o, inareke irong, teni mea pui ni present, te paka nipo yon na mga wawa ang taripon, at de A07. Irareke nane ang my phone at de 17 na kakinana ko, o, tapi wari ki taripon, ay kataurwa ina nun peira. Popa ingay, payeke o kyo kita ina.
2: Anda tahu yang kami nak tahu orang mengarah isi ku merah kata nuata, nanu kawak, akhirnya kita nak pernah kau ibu kita ngurang tengah apa ngayo.

Nako ia na usu anakaro ai ka merevente e su a sinana tau nāri i on makin putaritari. Tarina nāri ki me pūna on a sina i on Christmas. Mahanena eresa me pūna on a sina i on meraki. Kausuta me pūna on a sina i pikas. Na sina tentua me pūna on a sina i tapitou e me yaki. Ana usu pūna e riawa tosa i on na peyang tarava. On tapo aki e kamamina yei. Fata kaitapo sirinteisi makin o asista dona sirinteisi epe meme. Sa kosa me tena no kawaki, pa ya kaya kawe tiana men te mea wei. Te pu te karo o te sipu e tangira ki roura e tosa merivinti esu. Nte pui mea wani mei wangha wapui mwono ua. Pukini me tena yepo ni kuruwa rakina. Tapatana e veni ni muengana yampu. Awa animeria na sina me sipuna, ana usu wa imarara riki puuna e siku me tangirana e ria ua tosa, 7 days. Awa yungkani iri anti takatana tanda no kawa kia yore tangiraki wa akini meu.

Nako ya na usu na tokatake na ntoka na ntahapa ke kamene yei. Ana usu tamena na ntoka na mena usu sinana neiterais ntahapa ke kamene yei. Tabuya meresta ona siye Christmas. Praise me toka u ona siye nonous. Yowane me metare na yepe meme. Sista bena dieta yowane isinaniku. Useni me ngaruenga yepe yang. Resta ake me erina ona siye yo New Zealand. Nei ares teroi yo Australia. Sakose me dena no kawaki. Payesa ni kea kawetiena. Tero tesina. Tesipu o te kaine pe toka taake nantokana. Nte pong e te bui mea wani mei wanga wapi mwanoa. Tapatana evine nrau na nausi te ngaruru panra yepe. O ane mirun puuna ona sina ikasi kumetangirana. Ayong kanilian te katanotan na nukawa kaya tangiraki, apente roi metakapayang.

Ang kaya pwede mo ang kaniraman raon katano tayo ba kente ang ramte nga po ngay? Ang naratay na pero ang kaya ibunuwa po yung mga nawa ti minis mo yung wanuwa. Sana kakamayaw na may atapikura rin tanuwa wante nga po ngayon ibukin na pe. Usa tayo laki.

Naradain gaita bime wanua te mene simu inti awar waiwa. Naka uringo ten song orare spondi me tuani mene na beina nun nam program mare me ten nano ke kana kwan kuna miere ka matangiri apa ya na ongora ya ki on banan me uri FM ipu kente nga apu nga yo. O to wana ngane te pupusi are erokori nanan nara ara na Facebook account PPA me uri FM 89.9 ayo ngane to wana are ya tauroina pe me kunana. Ka ngai te pupusi ya yo. Mauri FM 89.9. Ya pupusi kuna ni ya riau. Are mayana o pandang poni ka mauri. Nang ka mewai nongora panan maneu. Nga iya nang menton nako. Kurarapa ngai awatavu karewa mei Wellington, New Zealand. Kurarapa nam katikiroi. Ke nam pupusi are nang raya kinta yo yara pa naka na ko kuna mayo me nakarau te ama pa na kaya ki amo ina nan peira kuna mane me nakana ko to wana kuna ne yari au are ko anta ninga pa na ina kana ko rawa na pe am minga pong me nam tapo inusira ni kanne

Oh, yo na bang kan to wana te bubusi i bugin te kuna re tangira ki na konan ting apong ayo. Ayo kan de bande bubusi me ron to kiwa ti raimon. Are ya tangira na kon te kuna ke bubusi kana kwa kin te kuna si gu mo ang koe sa unai ne. Pa sinang kana kwa kaina me kai kai ya kamera ke su pon te pa na rata po ayo ke. Aia, oh, na ngani ko kuna mai yo, kan tani nga pa kuna ku kurei nunga ura men nam tapo ikan yo, na kamera wari ke miyango. Pain kora kente mea wa yo ke, diki ponte pare ko to anaki enta e yo. Na kana ko kuna mai yo, kan tani nga pa ko ena na koro ayam pong mekane.

0: Era pa te kunara resa nani rane kunara me iron to ware pusimen toki toki wa asna mangana kunara pusin kan nei mi na yo me iron ke hangai te hanara pusi ayo Maori FM 89.9 ya pusi te kuna pupuan me ya pa nongora yei me ke nongora yei me rowia auroronga a ke Mr. Udala o Teri Boy korapa ngai e korapa na pe anda kana kwang kanne kuna mare kwa tangiri pe nongora yei ki o kanten nga me kanne pa ena na korai kanon nampong dengai na yo o yong kanne kuna mare kwa tangiri pe ena na konte yon panan Mary FM 89.9 tenga po ngai yo.
1: Testing 1, 2, 1, 2.

0: Nara tengkai ai wopi mai suari kite menis ai pocho te pina sibunti me dona pe mena ina no nam kong ra meten na no kokona follow our page ha Mary FM 89 ke PPA Mary FM 89.9 on kona kona kan nen message na koire pukin kunam are potangire pe na enong ra yaki rinanon nar kong ra meten na nte nga pong ayo Kuri na pende akin na pa am kongora at meten na nun tina makaina yu ipoto kaki iron ng kampana at tanini. Nakanakuha mo ang kanya ana rongrongo ten tanini imayan na rin sila mga tauroin pusmaya kunara arimina.
1: Kapun ako ang kasi fiktis.
2: Tintanini, tintanini, tintanini. Naiko, kung ano nga para-para pati na ang services na ako te kampana ay tintanini.
1: Ngayon, nakakawang roi pa na buti ko ni Kaurin ko ang services may ang products ang may kampana ay tintanini. Ay kay tabiwa na kako may ang services tintanini ibukin po kami. Ang electronics, nakakinan ako. Naroon to wana kung dayang laptop, dayang printer, dayang... Keyboard me ana mouse protectors or other city.
2: Away na pala, away na leida. Kurapa, tintanini.
1: Sa kising ay man na song ko riki. Yan na pata yan ink or toners ibukin na mi printer. Neha na na.
2: Yaramani, kurapa, ako ay to.
1: Si tina zona pa ni kapon ako, Pacific Dish, ibukin to mami mete internet. O si bubukin na pa ibukin na mi wifi, kikanimakin na mi wifi, o anakangang anako.
2: O kandawa mo, ako wala nika parang ako, pati na di Pacific Dish.
1: Eh, di Pacific Dish, punto wana, ana services tintanini. Ari iti meto ang kainwagi, o ni kapon ako, ibukin to mami mete internet. Ayo, ari ipe ni pusina, o ni pirimaka, o ni fast, ana connection, ari ako na po nikakuha wang, ana kunoria, nikapuwa, nipo na eh ako na kinabi kakuha wa ndepoy na no. Si bubo kinabi bugin ng wifi installation kikanimakin ng wifi me anakangang anak.
2: Away na para na serious tentanini ayo. Baya ikunano bento mayro na maninganingan na nata ay kakakuro ganun te Pacific Ticks. Yaramane tentanini me na Pacific Ticks.
1: Ing ospun ko na nabi notaniya mi pa ya kikamtangiri mayro ura. Akiya inano ipeira. Si bubo kinabi bukin katumekin na mintanit si Johan ng Starlink kana ko kapuwa men tetapotowa.
2: Emmanuelay!
1: Ikapo ina ko nabi tayan solar systems o siko na nabi ni-install ibukimi ni kapene.
2: Ang wali makailigin na tintanini anakopo ya yuwa disura. Kaya tebe ni kiyala ki puwantiis. O iku na nabi ni-install ibukina. Yara kilibas taita para mamakukuraki. Pacan ngay ko tintanini, ina tauroin po ako.
1: Eh, tarponi ya tintanini, ibukin po kam yon nananampa, eh suwa wawa kya, wawa wanua wanua tenua awa. Isuwa tenua kya, taparu tenua, ninewa, ke isuwa tenua kya, towana wanua. Ke email na kon estmoy@tintanini.com. Ke timonipe @tintanini.com. Ke kawara anamaga tintanini in the business code complex. On punna na main ibikini to.
2: E wala di gribas taita para. Yogi ana metaro atin tanini ibikini program. Nano na pai na makuri na taka waika. Po tanu na pai ni ana mengam nano teri tak. A sexy ngaya. Yo ana ta tenem na tis mentai.
1: Kamra po ham na tikiroi. Meiron na mi kampana. E tintanini.
2: Yaman.

Oi, rara parigi te ara sponsor e den taninin po to kannam kongra ke am program e meten nano ibuken den ma kaina yo kura ara paten tanini au kan tani nga pang kami ke kam rona inda ta yo nungongra yon ara region FM 89.9 kan tani nga pa erikes pang amin nana products ke na services tentanini are te meto anuki ni mangana peso comple despot peso complexo anana main are begin peo ai pun si wopi me wari ki te mini so po te ate pui na yon kan te wanam po si are na manga ta roi ni kana kwa are es par kona pe na pe ran te tinga po nga yo e ka ngai te kana Mauri FM 89.9 ya pupusi ko ba kwa katanga na pe kunan India e kuchi kuchi hota hai. Are yani ne ki ron Shah Rukh Khan o Rani o Kacho. Panna ka mewa ye nongora me au driver yo I main rokora narata pune makuri. Kora pa. Ogo besin raba na pe nam katanu ata wa nam pupusi are kwa katangiria pe nongora ya ki. Ki nongora ya yon panan Mauri FM 89. Nakana ko ang kaya tauroy na nun piyaw ang nang tauroy ang kanda ni kanako o kanda ni nga pa kwa kanako na pe kaya na may kanda ki

Ayong kanne to wana bubusiya re mga sparroko ya kanga ite kana Mary FM 89.9 ya bubusi katanga kinte kuna te kos kiri meta meta na koya sipu ake ita koronga te bubusiya yo sakari kia me irun makurita makurita te awa korarapa makurita te awa na kana kwa bubusi ni kuna mea kotangiri ipu kinu raya kina kia na koya sipu ayon kanne kunam anari anene ki meiron to ware irate

Na rata inga yon Mary FM 89.9 to one at the minute si min to the pina. Te yon kani te songras na kapre kam wang kanya kanwan nara program eme tin na no ibukin tinga po ngayo sinu mga tauro in data na kong kanya ra wo ibukin ng oram tin tinga po ngayo na kong nara kubunta tani ye o kanta nga pang kami kaya kamasan rona yon panan yon nara program eme tin na no tinga po ngayo menamita po ika ako kakuro mekan yon kanta nga pa ena koroi kanon na mipong mekan yo nanganing kami ti tungan na no to kukurei e mangarik ibukin ipus mayan na mipo kung tinga po ngayo na karawtea karikin kami na koy miya kiya kireke kunami na kon narekam kantan ngayang kaya ikangang na kon kunarata pe uwa aki ame nga aki konantang me o kantan nga pa na kon nareimina o ena kiat ka sinahati me ton roni kong kanne nakon nara program ari mina ro kun ta ni ye ke o na han ka uring ot sa ora pa i poni mere nan nara wo ko na kona an ora ta pe wa ar ka ta no ta mere ar business po ta kin ma ri a pon ka ta ma ta na pa ye ka ta roi na ko pu kin ting ha po ngai yo

Cunamere, nakatauroya ime nane pun cunamere un tovare tentara serame, cunanan qua, meri meri, de meri meri qua ngai.

kona meuri rigin ko ya pongora yon meuri FM 89.9 o kara kina kona ra ongora a reporto ka ante usu. Tebo ngai o sana meru oru atina tebo ito wana sa kito kin kai sko na ngai ina no na ra usu. E tia ki pogoroi o te kaitara. Kesa kona na ranna pa tebo waka ina no nte moina ki ina no nte usu. Yare kege me ka khani ko fa ta be wata tai man kai aya wa kina ka kalon ko to kan da usun de nga ko mai ta kaun de ha de kesis pun de bai do wan eri ri kin ta yan usu ai ka ka ko me te man ai ngain ta ta harwa to ko to ko to me te kin an de ha ai ka ki roi roi e pun dia inna kiriki pa irian nai kai si ku irari kira bas na karawan ka kaya aron ni kuan te kanganga e tie ki poroi o te kaitar ki to te pu kai nan te usu tie ki poroi ki to te pu kai nan te usu pon sa ki te kanganga pon narora ni ka kaya ngana nta pe wa menga o te mangai ngai ya pon ri pa kanga te kati ye no mo ken na ke te kanganga ye me uringa pa te mangai ngai ye ki konan ka to ki kanganga me pon si kari ka te me ku Teun o te kaina paapu. Nkana erikina ke tuon te pana, oi eto ki taka kaum. Te mua ni kawai, ni karoa aru ni kitoa niku aru ni te itapera ara ka kitoa te ki poroi ni yamu kitoa te pua kaina nante usu, pun te tei, ke ntuki mua men te pai ere pukoroi. Puos ina nante tai tautana. Nkana kona mekinda pai erikina ke unim, o tai tea tea mua, me karau ku ikiraki. Tia ki peroro, ero iru irikin, na kone kona tia ki ni am teha, ai ka kua ki kona ni mea kua ka moina. Te ka ua ngani ni kawai, meru uru wakina te ka nganga. Mesta ki te o meta. Ne ka kine kona ka ngai, kurangi neki kona taratara roi, kurangi ni careless. Kukona ni unia muina ane o toani ka ngai. Te ka nganga yu, iru ota te usu. Kapu nganaan meru uru na ron na kani, ina pon ka te imetua, aruni mea un te karineri na ina nante moina. Haru, uringa, panasimi, are ire ini ya meni pei ka anori. Kana anori ya ikawai paha mga ingai kenta takarua. Awana kakwa wa kenta ku inano ya paate mga ingai pun kea kaan pa ini kapen. Kana anori meruro ika bebe ti men rau. Awari anakona an toa toa na nano ya. Karu mesina, ang kami karu ake sing kami pa ake tua mi. Dini amita ini meruro. Ta ikamtea kang kanakukua, kia kanakupeke ken stress. Te meruro era wimina. Eta meruari kina konti meruoro ni mga ingai, ina nunda mtaini ukua kini peki ken stress. Me erang ini buonga nariki, kakawongo. Te kakawongo, sakina nuna bako kariai ya paini kapene. Me enanonaki, paiai tiota iai. Uringa tanungora, temuenga era upun saki temuenga yake te kanganga iai. Me pun temuenga e karawa kini kuwa kiroai me te karinerine. Te mga ingai e urua tioni meki. O te eka ikarau, akarikirakia te tokuani kanganga. Sarinia te tōtona ki nanu yon te un, o sarinia ti ota yon te piruru.

Watai e mga wahaki na pia ngai pusmanya ni puo me ipukinta katoka miyeteran teriliki ayo wawatanga wapi maonoa. Na koi mi metan mi naro puo taki naini anatapo ni makuri te tau teaka. Kirakan na pe makoro. Puo taki aki aki mena yang te tau teaka. KCCI o business me kampana awai punte po tan nao metani kapeni. E kukuri ni katanua taika yan obis te perestens pa ya mga kauko pusmanya ni puo me ipukinta katoka miyeteran teriliki ayo wawatanga wapi maonoa. Re wahaki men wapi maiswan ni peri o ina toki ni mewan suon wa watenga wapi maonuwa ipukin ni mengharina nuwaya iron toko misin ikakawa kikarina kina mpome ipukin tiwa meta enkwataya pa yeya na makuri aya sani koroye ikakawa kipukin na pera kiribes pa ina toka haki ya na mieteran te suraya yu tiwa meta yu inariki patipenda ni katoto na koya ratei mererun rikirake ipukin kaira ni mewia nakon eroirei nakon tai aikana roku o waikaika ini peire ibukin tekatoka metera to wana pon anatoka beskiribes ari ekeinis me angana kia aika atape anga keroni kina kia yon kiribes ibukin ka khanda ton kororoin metei meni na yamakuri ni gairiri ekari kira ke turone pai ni kiribes me na pota na meta oni kara haki na kini kiribes ntio amnape wo wo pon na kamo mo kiribes o yu ari anangana kyo meta ika asan koroi mu yo kwai anjeru ari rengin na koroi tetai men ibukin na pota no meta kiripes rona ki metera pe ha unika iri ni kiripes o ta meruan na yama kuri ari na khairi iya ikan kiripes ibukin ta pe han de kiripes me khaturun payana tenua pon na khai banga ki ni kuri kiripes o we hai ari ananga na ki yo meta ika kharo te ma kuri ni kuri e iriana ko o ne ki ta me khapuan pai ni me awia ni pukia o ni ka me awia na ki ari ken ta kha ananga na ki na pe na ki kharo ma kuri aika ariana ko ni ka ki puongan me awia ibukin kati me tuan teram te khawa o ai te pota no meta te khawa pon po tu khan tero ni pai ni kiripes ananga na kyo meta ki asa ni puha kata me ruan atongan nara ni kiripes ki ni puha kana ko rawan na wa ki kiripes ti buki ya khaina na ye kona pai ari ana kon da pe khawia on na ya ta tai ni kiripes na ron tere pe khaw no toto te mai ye te khate ma ni pe ki ti aus to ko ben na ara pe khaw ni kiripes ri ki ta pe wa o wa ira pe khaw wa ka po te khani me wa pun roi roi ra khan te ma puri o yu ari ana pun na ngana ki yo meta ki ari ana roi roi me ra khan na ya kuri ibukin to pani kaina nun to potan na meta o te khono wa pon kan kina yen te beku ma ga me te khono ni meki ki amanga na ki ameta ki asan na ngana no ia tiero e ikuru roi bukin ka te meto an na roin o ri kira ki ni ka opain te potan na meta na ki a kan da ni ngani po ia ina nun te men ne wa pui ke era ga ri ki te ri ki ma ya ren kana ko kan ka ri ki an po me o po me ni po bu si ya pon ni pen ni ko na an de ki na be ro ia ka un sira na yo an na pe ni ko ta ki me an opis te li mix yo an kris mes ke an obis te perestens i pairiki. I bukin gan gharina kin ami po meni po busi i buki mi ka msira yon nepe o kama busi ya ki pa kama gharini ami po meni an obis te opi o i buki mi ka han kirismes te rain o tapo eran kama busi ya ki pa kama gharini ami po meni an obis te linux. I bukin rongorongona epanin o reita ki me an obis te perestens yon nampan dare pon isu anime wakia uwa towana towana wanua tenua ke isu anime wakia uwa towana towana awa towana ke norare Facebook page are toka yei kaparaparahana.

0: ngayon kami na nakikiya. O ay ko na tinangamdan ni Naimi.
1: Ya, ilang kan na tayo roi, bayaro ko may yan ngayon ngayon kay.
0: Ligo, tukubo ko sa mga tayo, paro ko may yan ngayon kay. Mengay kay, pun mengira, akiyari ka menota na kinkako may sinanik. Toy room daw na montay ni po na tayo ang kanakorin ako yung nagyakaka. Kapunak ko na ay apunak. Mengay kay, ay napuntay me to ang sikun na rota kanin. On bibis na lamerawa, inanong roro, meroro.
1: Yaki nga ito wayo, iyang no, mesagi ay rota na pera kapatid na maraki merawa.
0: An bundoy si Jiraki, iyang chokwawaan, pari ika, ori kita na nun. Ako na ni kailway plastik kay kayonik kang. Nano na sa tayo ka ni paarota ki, o inika na ramen na ramerawa.
1: Ay ka kami akurana pe, sabun na katay pa yung nga iya ika ay kaya kes na mga bunikani.
0: Ngayon ro ayan, o tsaka nga nga tukuna may yan, pangka nakapulikat plastik kay kay, o bubuna, nakunan rota meron bunira.
1: Kiyakya ngay rang kami, ngayon punti may siguriguri na urubay tipa iya iti plastik.
0: Ngayon ro ayan, o riki, hapera yo, ipundang mori riki, o nga stime to ni kapungunay may ngay kay, o inang drogon tukina, hari ay tiyawaya ni meka, mati plastik.
1: Kau kimi tin nawa, oi bunis roi tu payah nukut yakin na. Karena sekarang awak ni yang oya roi, awak punga nakin plastik kai kai. Pun si nanon tapi awak teminis. Me ana urupai nakun nara reita ni me awak me tepuatan ni pipu. Esok nanon diri kimi diri kimi.
0: Awak pun nan roi ni kau itu.
1: Sekarang dek peni kami anu apa? Me ni katokan, oni yani min awak kau wali dekian kapunga nanti plastik. Siria ini bau toka atau tokuana, kio ini nang kaisa ki bukin temenna me temenna, lebu ni bukin ani kapeni, ay bukin tai ay kanaru.
0: Punan, peta ku titeak, makuli ay kawari iregi, aku nandi pati pitaki, ay abubura.
1: Plastika ke si towana tain ka menenaki ya, ipunan peisi ka punganaki na, mea na urupai, esiku inanon roro, me roro.
0: Tepukusi ni roro, wasa waini karike peni to tokuat te makuli ni kamenyeng, hawa meni karika atera, pa...
2: Kiribes te popoto! Yeay!

0: in the waterfall.
1: Jani ko kaya nang kamende kaya rasim the waterfall.
0: Jani, pati niya nang araw kaya kaya nang nasim kay waterfall. Pani ka mo na, eto po at sarate mani.
2: Kawara na si Riz waterfall na? Simara na ito, wala na mo waterfall.
3: Kawara kaya na store waterfall ni Bukit Buoka. Neto tiyo kita ita para kuna di na to ang tome na waterfall
2: tayo. Yes, ito sigur, yes, ito sigur. Yana kong kay Tehisin, ibigin po kami. Wow! Kawarang kay Mangan Waterfall. Are kumakain na ngayon. Heta na po niya din ang ba? Eh, gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin nindo warlog mo na. Yana kong kay Tehisin.
1: O kumatay ang kayero, Tehisin yun na tere ikses. Ibigin po kami kawaramangan Waterfall na siya kamakain na ngayon. Heta na po niya. Tawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin nindo warlog mo na.
2: Kapwa ang tada si Mkay. Ano niya na po rin ka na drive rin niya? Kukunan mo talaga po ka naman ng tada si Mendemofa. Men, start with a one away the bot. Yan broadband, tada gift to.
0: Katayin kay.
2: Waterfall! Together!

0: ¡Vete ya! ¿Quién logró una? ¿Parín? ¿Telefonía? ¿Tú van a aquí, aquí, aquí, a cobarina? ¿Le mandan? ¿No? ¿Vodafone? ¿Te juego acá en la maya? Device promotion.
1: Karaki amra kayon tingin telepon. Ah, pain na ko telepon. Kapuan kay de AO6. Na po na app pa telepon. Nan de buwar wa bimer wewa na kon de buwar bimer wewa. The Moto E14. Nan de buwar wa bimer wewa na kon de buwar tira bimer wewa. Ah, tabi wari. Aki kita na telepon na ika to Royan Taina. Aika apaka baka baka baka baka. Kaya na po mo kita wa boya tita yayo.
2: Ya, ipun ka ho murala na tibu kita wa. Yu ay kamea kura.
0: Ilan din na be an. Oh, yay, tipaka ni po. Wow, naron.
1: Ako ang kay. Wow, ang may yaw saan. Ano na kirom, diba ka na po? Yan ang kawawan telepon.
2: Yan? Buti po ba hindi embe sa QR? Ano na rin kinapay rom din. May 1%, diba ka na po? Yan, di na rin ako tayo ang telepon na.
0: At ang rin kayo, nitapo. Nipaka man eh, irawi akara, ipairiki. Oh, Vodafone, backing, wakan, met clinic.
1: Yay na ba, inani kay? Nanaman na ba dito ang matua? Daytag na sa Peso Sport Complex. Ipagini ba nito ko na? Telefonia. Tawa na aja-aja, kaya kawala ang mangan na kawata pong. Kari kung wakani mga iya, ibigin wakam kaya kayo na nang.
2: Ya, kaya niya po bukitawan.
1: Ah, niko, kasi wala tayo yan ngay. Haya pa ka na po ang kay wata pong yon na nang na telepon. Sa kita ba ka, ikanaw raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

specific pop-up. Tinatong tayo na kung ito may merong memporati. O ay nakangarong, si Karinang kay kamuntay ang darbo ng payoan kiripes men top-up online. Top-up online, top-up online. Men tapon na kung ito na pinaroon Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki. E tabi, e baisi, o meni men roi. Katayan kay, o na kung ti link at www.specificislandtopup.com/shop/top-up. What a fun, Kiribati!

0: Kaikpa!
1: Si huwa da tara ako na kuwe ni kapungo na si pororoy ni tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na ko na minta ni si mentyo te buina te tahiriki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori esta to wana huwa ke te poki ibukin tali na kim te pororoy. De tata riek kapungo na ki ene pene tainan te owa awan takara ngayna.
0: Ori esta to wana huwa ke te poki ibukin tali na te pororoy. De tata riek kapungo na ki ene pene tainan te owa awan takara ngayna.
2: Yay te yen suwa! Nakso yen!
0: Kata aras paswa ni kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanakoa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi gain dalikim.
1: Da, ay bulay ka kon na kana series ko da phone ne.
2: Bring up a water phone. Yagi ko na leperia anda ngay bukim ko itigilas.
0: Yakupe.
2: Bukim to nem na water phone dahil ako yon na series na rin da call back to recharge me. Oh, the secret. Kana ko dahil bagay kanu ng telepon. Ubusin yung call back. Kaya kanwagi ng telepon na iroya mutu, aroram na kaya po na.
1: Ya, o ilawa tatay kanakwagin na urongorongo.
2: Ninabuy tatay bukini kanakwan ng urongorongo, ikatotukan na namakay na.
1: Ha, kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya, kanin na nga, uringa. Oresta, awa, awa, awa, the boy.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up, ay mga tirang kante whip chop up.
0: To whip chop up, kung namdang chop up, ayaw ko tangiriya. Kaya namtapo, ayaw ko mena yay. Yerang inipaisi.
1: Ya, upon huwawa neki.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ki Nakon chop up, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Ito roi ngay wapwi mea wa siya wa inano ni siwa te pong.
2: Kanwai kong kay, ako na tina tuan rin tag, tinanon na na sinas, Vodafone.